0: magic. Isto kuphela supply yami lesi. Mina ngiyayi supporta kodwa.
1: Sinoka imali yakhe supply wami. Thina siyancane.
0: Ngiyazi bafethu ukuthi nina nginqanyo. Mina

0: asifuzeni mafwethu nabo utshwala niyazi mina ukuthi ngidume ngani maze ngibuzile ngiyayishaya
1: ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ngishaya ingoma
1: ngishaya ingoma
0: ubudlo butshwala mncane bafwethu mina ngabuza bonke semtjengo ulipoporopo kuleli thanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi

0: FM 105.2 FM in East London.
1: Sandy,
2: tell me about it, Sturge.

0: Jack's Music.
1: Quando mais sempre é.

here, there, and everywhere. SAFM 104.6 FM in Kimberley.

0: Exka.
1: Yawa yame.
2: Mata ma
0: Scott.

Push.

Kasumbi kange, nanande ba. Wewe, kasumbi kange.

Karambuka.

kwetu wena te ka o ke ya gata kan kara kya ende te mu o te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a i di do a ti ta ku ya na go tsa o se go ku mo te go ha tsa ku ri ya to te dara x ka te o kya ke o tse te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te ko mo ko x ka fm ga e te o go go ro he.

dag ere tsamago ha XK FM ke buri Sharma tira marat berego timbambara ga watikeng tui gan tsekete na am jao se gik ahoro hin kuni pa o ma tsum boronga se sa a ona polisan gite ta tima Feroz Khan go dango wo 12 irin e jao se ka si karango ham verklaring he go ham musupi madlanga komisi ane ku injango khasa Komisi uga si kanga disino am mushupi heng kama idensa kanga si ki kamera kahingwe nukan karima tin kwena a karatin go chunye go am kai mushupi he e tin kama khana wo go am go abasi ta go koro jitinji go kan ntre hecha kave dam kan ntre si kanga ham go mushupi am si kuye go si go kuida tin he e we oro tibe Tinu komisi he manda tinsinu am ango mborunga kaiko ewitam. Manaster ma kaiko anikuna kuwa tru kujemu kuma teknologi aninja soli malati boriji angwe tinsinu ngo taun amasere ango SIBC e ngo ngimukunda koro kwe e anajao ka di ango kainya eti anga katam. Esaika kuna tahunu kaiko anikuje kuka kutrek amhe parlamende kuna teshwere maati go maisa abasi go itereta bori aneji ate jawe go ke tswang koro go se 4 November go ekim ke kae go jiki se bisisi o shere mboronga ji ante kae go iti ta magano a kae bere ga ding go shere a hurumende kha go re tam we ka tsesi kae go iki go ka go jite tin sino a ka ga shere a kae nya ite kona ka kya ite be parte ji yo ka ga go burua wo ko ga ji di go a go bori kha kwen go tsae go tama malatsi nga tshino ata e kara go je ha be ta ta go gana go tsuye political party a ka ga go ka se tlere go e be tama

Calma,

0: Nirangang iska FM den hungi tank wa me on the flit sinonge. Speaker yang hewa tropa wangani kuna nisiwi mapisa nga kulang gitu gim dakya kwa nagigia ofu ganinga nga kahakta yang nung swaka tako sika ng briefings ki hana ke guga amagandia ki tiw sika ng hei gia kwa onta yalf ki November ke kia kama ng hei tulang sika kwa ngot yugu kama manestrang sika kang kuna ngi wat agi mahalibong gagung hei tiw sika tiyan ngut kwa uwa kontraka sang ki mahalik kwa sika ng hei tuwa ka ngay tenteng ga mapisa nga hula ng hei ng firme liun randi kontraka ki ngan ngan tuwisin season 20 to 2019 ki manestrang atro bay kwa kini sang kong mik ngas tim ngay ANC ke ya voorsitter wa lucky sele gitun ta ke kawatiu sika he wa ti thoing kwa u main he I kanung kulain kwa on la ke khauteng kuna sa kham da burger minister ng mokhale city ya municipality ti ke kanung ke khutani kuna gitiu sika ng he ya sengi sekretar general nga nom ve ulu ngkon yena ng ke ti kwa achtini ngus ke tra kwa ve kan kem em wa we de la Carlton Vale kan ik kuna tega usika ng he sengia tam kula ng kausi planning usia ng satu seng kamar ke ti krisika ng ge kompe ngong ga u ka kwasa ngau igu ngau kam si kwasa ngin ngau kuna tsiu ng Yung African Congress of Transformation kalaka nga singi tak akwe ki welcome kuna ngi gitwa kangui for kisi manifest kaka ki kwa ngta ICT ki a president wa Ais Makashule ke kung taga usika nga gitwa sing taki rea lesela ki ying singi parti nga wachala ki ki khautin gano kuna first at ki norwes ki uus kapu kuna parti a singi wakasis 2023 na kula ki eata 2024 yang itu juga dia steam kita kacauan teka sengi itu juga gue first jadi kurang kuat enggak fasih tapi yang kau sikit kuat mama lua ke lu bu kuat mau ikutin popo kuna polis yang tentang ke jangan gak cek agak hamsi wang wang kan nih teka polis yang di non hari kiri polis yang kontes kau ewa lulani masaba gitu teka 3 and 5 tak yari ki ngawang kik tui ki habaki ki mahali bong si cari tau ngawak wa kong ngamik nga ni reform kolong kama yalfun sam kong ngamu SKFM
1: ni ke irek amta 3 menita jingye kwa XKFM FM ki bori sharma tira marat berakum karma tin kwena ki ete hi speaker na ki ee minister si ete hi ame ani jao jaja nusivyo mapisa ngakula e nga disino ahe uka tsaisi ka hofo pretoria si deki si te yana tingo ahe chaha te kwa naikim. Ahe ahoy ko kiaun ti tamme shuri kai tingo doktere di pepa ahe shikara tibe ki tamakano ahoy chwini ti alf November ka komi gwengo kaisi kainza kungo kutsaisi kama. Kaite minister ewa hui hin kurina si

Siri un broga ki a hen contract tire a ame di ho jaro hi a sire kwa kwa di a kyara hi kim a un kara hu insi numa pisa nga kula fir milyun rande a contract tire ki ara hi go 2016 ki ama go 2019 ki a hen minister a me kai ki ngue tsam shikam. ANC na di Tony Park etekle kwe amukunda di a laki sele nga di sinoti ya kwa na ji akia nga kaigwe o muteto mukoti jaho na unku jinangi kuji Gauteng si vesera ndi aninja kainitam. Sele, Burgermeister siya mongkale city municipality di gite kwe no SABC se kai kwa tingo hama jarote di tam si ka parte si nyam ka Tony Park Secretaris General no mvulo mokunyane isem. Ngek ayeno 18 dikwe ango tiya na kwe na sinu kao mboronga jiki ngye tivye kiki wedela ki Carlton Velking o tim. Sele yawa ate sinu ngo amuteto jiki anka eteji ati kuji ango kheri kaguta no tuplani jiki tiha sinu ngo rambi jiki anka e kamara jiki anka e takunu ngo hurumende nyam karati hohe ngo gakwe jiki kai ngo hongwa ki jiki anka watanu ngo iji tuwe kwe kamnu kwa sinaka iji anka go si khawitam African Congress for Transformation kwenang isika welcome ki khana ukoro ku iye e go shirika agwe abasi de tsam jika mukunda koro ku em kwa go ita sin ACT si president ma is magashule tsau ku iye e si go kha agwe go ku i si khana jao ka ti he ri a hlasela ta ki ye kwem ACT na nwa de sin khana mukunda koro ku Gauteng ki Free State ki Northwest no oska putate ogwem parte he Augustus 2023 ka ngome hi no tsau koro ku 2024 ka gite ti no tui ga tle e Free State si u muteto ngom ombre wa ki ana wo him borisi u khirwem taben ai a hamdinga o ki mamaulo ta ki te khas le bo ho mo ki le popo ki kwa ho iti police na nga di khwana am khoma tshe ho ka tsa wi ti tam police ko yama ko a hlulani mashaba nga tisinu group ko kwa sie ko ama check ama ding ndrin 50 ka kurik akom a ta ko ambaki he na tse u shire a am ki guye ko kyang ko hati tam khabana ka tsubori ete ke ke gwe tsa mesie ko yalf ire xka fm ki ama ho yom.

Miles,

Tatini gita kwa tinga egi Saturday New Year unka mkagaba November. Saturday kha datum 7 November ke Zebra Kambu. Magita wana 12 iri ngu tutwe. Magita wana Mamelodi Tina Sun Platform 10 Sun City. Ka utwe iri ngu tufiri. Kha magita wana Black Tiger se Sun Platform 10 Celtic. Takre ya sonda khaya lawa datum 8 November ke Zebra Kambu ngayin. Magita wana 12 iri ke Mighty Cosmos Sun Luz de Santos. Takre na viki ngui. Lama Saturday, datum 14 de November, Mighty Cosmos Kambu. Wisi sika gida ti amana, magita wana 12 iri ke Black Tiger sing Master United. Tau 2 iri magita wana Platform 10 Celtic sing Zebra Midas. Ta sonda khaya wa di 15 de November, he Mighty Cosmos Kambu ngay, he inga ama agita wa Black One sa Mighty Cosmos ke 12 iri. Wa top 80 ay ilika ya nge super league ya wa bola sa age akala utwa mho ke navigi sa nge chwa nge kwa nge kanda sa tadlak ke sonda kaya agita ako misala 12 iri ke Black One ay kambu. Mwa nge watu kambu mukugika unga waka sing mufupani sing di mangi watu bola mukugika usinga mwa mir as welcome wa ka unhi gegem kiko unhi maa twisa bunga mukugika kiko unhi wa bunga unhi gegem kiko masati kwen fralkom ikin kumeyi tisin kukang wa 15 chugutu u 15 diartak yek kaka kaw iwi sisi fralkom kani kuna sigita kala tuwa ka nini ka anke kong alfa khaminde gili ka kuna yi uhun wa wanchi kwa ngu gita gya wala ta gita akala utu yekhe ya platform 10 kiwi fer al kong gani kuna gin tesin au dar dunga wa 15 o ama gita kwa 14 taka agutu 15 tena wa 14 wana welcome happening na watene gita join yekhe la ngay kawa wa 14 ate uke yi ngwa 15 diartak yi wisi sim kani ni kasi gita kala tuwa kung alfa khamiende gili ka kuna. Waka ang higigia miki kwa ang hima atwisa. Bunga muku giga kwa ikon hii. Wa kana kwa ati mchu ag nga wakwa mku program kigami. Mna ng hima gikwa gya miki kwa o hima gikwa tiga miki kwa matina atwisa. Muku giga kwa ikon hawa bunga. Chimusi mgita ag nga wakwa program kigami. Gita asa afita. Tadura ti dira sa kwa program. Akalutwa mki mula. Misunga mki ya chong.

say waka waka. Waka waka atukwa ngai ku say waka waka.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka exam siki, XK FM siki.
1: Ya konka maginga wa andalai mayundu, tajuja gita nkwata kango kwa ge kya kulimu, agaga kete kya kulimu, ai, iwima ni kukwe giga yu ya konga. Iman kwa kwa nga wajuke, tiki kya mai, tiki kwenye ati kwa ikwe sinkwa, kwa ke kya kule ni agaga.
2: Ha, duwa kwa, duwa jumwa kwa toka, adele yikamba yundo kaya, tanda wanga kawa muyuka, kinyuka, ya. Anga, duwa tange kulika jaga mbu. Ya hanke. Ha, tanda inge tatoa du, deme mkwe anenja kwa sadam. Che tatoa mita waka maibi, anga inhalu tekwe, ka anga makawa gumita hanta jangu mita. Tau kachi kade tangwam teju, tam teju ke kamata kwa ha, to kangu wato. Takwa gumita kawa ta kongi, takala hea ke gumia ka jiche uwa kwa la, ka ukwa kwa la ka kia. Chichi kane wakwa hewa, ka chong hata waka kui. Gumita kati kwa gengi ta ching, na wami genju sa wa incho indu tabaria, mimbali tabaria mkwa da kwa kui, na yu ta chua kawo. Takwa ikwa yuko wa yita ya, Ya du ta ya ka ju tiga ham, Maria tula mi tan tan se tsai uga do wata. Be nguwa mi ko kola, ya ga nguwa mi ma ngon kuti ti ta kum ti bita. Njuma ge ko ya te ko, ka kwa ta kwa ka ya, a ya tu ti gu ka se ke nguwa kwa ta kwa, ka ga ke ya, te si ra ke tuna mi. Ta ya ya ne wa nga ba ta palo na panga u ta palo ta ga ti den gu mi ke en jo mo ti ku ba ya ta ke gu bi ta che u ga ji che u thun da ku la tam no ta ne ta ga kho kho ne kwa ba ta kwa de ke ke gu gu la ga ti ku ba ta ne ge ti u ta u ga ngu ti ba ta ba ta ba ta ba ya ta ku ka ne ka la kan ta ta ni ta le ma ta ga ngu ka ma mi ke ya ya ge na sa dam ge kwa de ku ya ye ya me ka wa jo Take a one do hang up in Changhale, Gubaguan for doing Kamaka. Chigawan Gubachima, hey, Kakwataman, hey, that cracker to and head up. I kiss him. Tai Kuma and I to a car come go ahead about Joka Kakuka. The Gogola kisses at the wick. I did Jacka.
1: Okay. Ta iman hata kwang hami ke gachi chike ka kya da wa diman ma chika ngungi nga u ko wa atege sika ki gwa ka mu hande kya gwa kan khon tsama ke ke den ke kulin mani kukwe wa
2: ta kan aga min ga la ma nga ka min ga hando amba ke nga ange ga ke ke ya ya ke tama e ke ngoya ka chi ku ba ka le ke kham ya ke thari te dhodu bi nta ke ngung ta u Now and you, I hung hang hung, take a jump coming. I get jump coming at you. You just get coming, call it, and mother, gang and jet on Jacquan, the Catrihana, Dam Jacum. And the Jacum go die in one, bea, bea, the Mokto, Guita. What from a day, that Hakunga said that, saw that, eh, and the gentry, and the jacket collar. Ba kuli kumi kami ma la chala. Ta ju cha ke uu ta ngang ge uwe hete sa ya ge hete sa mi gwe kwa ang kao ke a ken chanam. Ya ka ge hete sa mi gwe kwa la a a. Ba nguyen ge. Ngu chwa kao ke ke a kya ka wa ke de. Ya ka men bali. Ya ta ha ya hane a kwa ma se ka ke a. Tere kami bari, yin kake kenga wami, nukui cho mela. Adi nukuan gyan gyan gyan gyan gyan gyan gyan ta kate. Daka juan gau u. Juan gau u ka heka ua kwa la. Chikuwe lo kula ta tam, a ke. Chikuwe lo kula ngong, ta dak ama ha kuku. Ta a paka paka ka nguan ho yita ma gunga ngam kuya. Pua, pua, pua, pua, pua, ta. Ka hen juga kaban ni kwa ka ti ge ka kwa kwa cha cha cha cha cha cha ha do a to khama a no kham khama dan ge ju en a ka ju shum dan ge wala ta chung ta ge cha kum ka tin ju la ta ti thu ba yi she la ma ta kwa tung tung da lang tung tung u ta a tung tung tung u ta kwa kwa gu ya ta ma ta kwa la china ta ma dan he nga pa le ka Naga pale kai atani adwa tuitang agou kang mata wakase katakala. Kakwa kwa yanjungan katak ukamata tikwelo kula atang noa konda yuli pay matabani kwa li pay tawali hina. Tawan dan a. Naga nga ta ta agou kang kung kakang noa kuwa chua tawa yanjitang kanitang kong hata kling atabang hong. Ta asang hai. That which is chat and gaining with Kayton. That's why in Halle. That Dalo Cab Guan a Kuli, that Nalam Guan Tana. That Yak Gunny, that Nova Gamma. What got you to get here? That I could let you. Kalahi, I sat with you, make it when I quit. Ya, wait to back ya, ya, ya, toala, he get going to make it in good. A kungulula tafta kakula niya yi. Kaya ndi chuke yo ya tia kanju tali kanju me. Ta uchi nge kwa te kwe kaneka un. Yi nge. Walisha duko yo gayo uji cha un. Muhu kaka ke haleka. Ya ke haleka nyuwa mi. Ta muhu kake di. Ta ke ndi te u. Ta ka weko samakai. Ta mi nge kanju nge ta u. Goke wana mi kaya ya mi toda dang kiala. Goke funami. I think what the king gelatin here go mink and deca, my deca, like a quate grande going to a yahashila. Da ain't kulandaba oo. They are king beat the uta. Mamma gain shagari hua coco. Mikke uri water. Yang may had done great one miggily hua. And we can do a chicago quanja to Sawaya.
1: Takalama yang kia vanga di in kia vanga da kaka we ohi kiri.
2: Ya hmm kia vanga.
1: Oh di ke gan hmm.
2: Ha makaka
1: gan. Kaka kati de kaka wana dawa. Hmm. Esi kaka o kaya. De kaka ge ngwa da.
2: Ya.
1: Okay.
2: Ba o ka a kre ma na kre ka u kre a.
1: Ki kaka la ge kwanya.
2: Ya kaka la kwanya.
1: Okay.
2: Ya unwa a hmm kre a. Ya kaka la ke nchi kwanya ta kati cha kule. Di chan mangi kwa mama tu. Mitahane gola duka kamten duka kani tina tawa ya kwe mama ya takala he ya mama ya he ya katige kachawa olihua he kaya hotua ka dong ya la olihua tatia kwe mi tama kwa mita sa kwe tuwa ganje ngu u mba ki gang
1: kaka
2: mita ka u tapi toku ichi mu ka jucha ka u ka jucha kwe aseta ke sila chuta tuwa ichi dole ka andoa Get Kajuka, get into that kayak, and talk one. Got my tita, and what Kayan to Jack when Nega did you that? Did you get more that spoon? Dabakunando. A crocodile that I take the kick and said they do away. Dabata spoon. How gummy cat and hang her. Magoganga and his candy to me talk, it come at me, cock, I come at them, got joker, come up day. And what I call my catuata, what I call Gungumita Unga, she get committed with talk hackle cat, a young gabwa guata. I don't know who you are called ugly cat. I did a coa hunter, Jumka, at my cake, Moncondella, Takan Vita Uta. Kaka gregate open, Pugla Macacula. But I can catch Dumbo Takan.
1: Kalakai cat to take gang of a look on.
2: Yeah, you better talk again gang of a Jum. Yum ta na ta mi to yum ta kai ta yum ta na ta mi yum ta kai ne kwa ne gao ka bo ba ju ka xiao ka bo ka wei la xia ngai ji la zui ka ta mi xiao ma ni zui ken ga wu ga ba zu ga ba ken ga wu yum ta ga ko ko ngai ta jia
1: ji ta ta okay ka ni ga mi ka ma wa yi man kwa ta kwa ngai wa zu ge ko lin nti bu to mso ma shi ge wu ji la o kwa ke ke ke wa kunga o tu ke wa kunga daga te ka tsi go tsa seng ka ma ka ma ka o foka gwa ka te ma go tsa nge dike ka te ma wa ng daga te ma wa
2: and then dai ka wa mga ang nga no tu a ta ta tu a ta ti wi she she ang nga Sigie, that Sakolongua. Kalake Kungulunga, Gua, Gua, Qua, Qua, Chica, she called Makua, Qua, or Kakon Kalu, Kalaka. akaba tsa tsa tsa tsa tsa tsa ya ta kishwe shwe shwe shwe atika da he o khunga ta anqula uta nqhaika ya ta nqhaika ngumkala qakandang da wa guta ke ta tsa ya ta chi
3: ah
2: aga ya chi nga nga ya ika ya jala kai nga ya dubi ta nga kachi kala ya ka dubi he kachi a o jala ya o ka yo ka jala ho ngo ka tsa o chi bu she she nga nga chi ka ka ke chi ku ba ta ka o
1: Okay. Da tam koi kama wam. Daga chichi ge chichi chwa. Mwin amunu kaka sulam. Kaidun kia oli nima ni chukwe dam uwa kwe kame gisa. Kwa nwe gen kongi. Chia ka ukwa m. Ukwa tu ka songka u gabuku. Kikula tem teiti hinki la. Daga chichi ge chichi chwa nwe kakwe sula chung. Sima ni chukwe uwa ka gama.
2: Kaya ya kwa ya ya. Ya ya ya la duka tam kui ka chi chi ka aya angua ta te wa ka chi chi wo la ha la ta ya kwa ke la duka du de be kwa tu ma kwa la ke ke tu i la wa i te ko ko me la kwa tu ma kwa la ta i wa ke ke ne si nga ge ya kwa la ta ni kwa la ni nga ko ke ya ke nga ta ka ko ko ya ke ke ya u ta chi kwa ba nga ka ngu ta nga u
1: What
2: turned out? What turned out? I told about the one. Oh, quite a hina. I got too quiet again. Hina, and I do it to a theater. Kung on gum, the coolita. Gunwink up and Kawaga gum at the Kumwinka, the Kumwinka, the Sakania, that two and Kali.
1: Cause you got quick.
2: Ah, can't go a king of a gum. You had two and Kali. The Kumwinka, I done it, king gum. Yang angku tagala wa chama kwa dawan gamba ngai sa khuma kan kan kan angku gam tawa ka tu tu ba ta ita ngwa ni ngangku ka ta na ka ke fo ta an kan gamba ta ngai an ka du bi ta ti a tu
1: ta ga mkwa nga ga mko ka tredu ta wa tsa khwe khuna ka ti ti khu kha ngi ke tsa khu ga ya mono ke shula e ke tswa tswa visa ko Kamangwe ni tamadi kau ni tamama kuchwa atiki kudui kwa wana gongwe di kama choma mono kusula ngwe ngofu ntatu ni tamama kuchwa atiki adu kwa cha chongwe kaskwa ngavisako
2: visako kaa atando kala ngwa kota kala wengam tunaya angawa kwa kila nduka wengam tunaya adu ita chinga da tangu daila wa wi ya atachale yangu Then do I hear Sashina, me, a tama.
1: Hale outi de di, hale outi go.
2: Ah, hale ti de, hale kun go.
1: Okay.
2: I had a twat tama to which she got a takahe. Sangu kunga and I wire, yet a hand a shoko, the kata, taita, ita pangatigala. Taita pangatuan atigala, nego katia, happy buggy. Kachua ichangale, kacha paga tu achika la taka koko wa pemba hando, kacha wa tondani, kacha wa pemba la taka ya uwa kutoke kenge, kacha ndi kacha uwa koda, iya chindwa he, ke paga iya chilo achu kohi ya ki mngaba ngayi nka, kaba uchi kala, kaba u, tanga kekefwa.
1: Kala ka vishako kekefwa.
2: Vishako kekefwa.
1: Taka kwa, kakwa, kana utwa khonke ngwi kata mwa ka ine ke de kala maka kha ngane kwa kho kha de ke jo tong a visa ko kha du ta kha cha alo ka ngundi ka mani kwa kwa
2: a kha kala kula ke o ka kha na ke mana ya wa kho ta ta ka kam tu shumanu ngwa ne tan kha shumanu ngwa ne a ke mana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa ya pulu misa ko ko ta ki o ngwi a ngwi gu ngwi tu tu ta ngwa ta ka ju ngwa ko tela ka nga a ta ka mana
1: Okay. Ya ma nke nkogele khamko khosi ta majwe khamakwe a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkonqwa ke somthwa qemje ngwe somthwa tsaki ngwake konqwa wa jukuki tike khwake ke ka qulini ra gamane ke khonqwa ta manqinde ke ke ko emqotswa wa mana nka nka tena tso omke ka khisi ta manqwa khamakwe ke phanduka ka
0: FK

0: Yalfire amagwa XK FMK bori eshorama tera marets berehom mbunga kwen ekuruleni siuna ezikate tuitu yegwe ngakwe jingi kutuite moronga zikim ayakuwa ayate ngakuiti a 12 digakwe a yulim kinyama ikeha a anijinjama ni kweji kuwe jiuchoro jiti ya nga ojitatata kwa ngo a tuus ekuruleni siki uosendati Mbunga kwena tahunu organisasi ji na kasin kwena Kempton Park siu sendrem ki ayagwe tahunu go Kempton Park siu polisi mberewa siu ka tuitui na kote kumwa kwem. Polisi na nga dekhana kehen kwa na ji asesa ako kia maate o si tam gwa di a khachadi aya mamelo divesi ki chwane ki tesena tikim. Fiertin kuri kwa cha che hoka chayit uniti na atsao kong he go atsao ko siki churwe a ya oroti jawa ga khai ara go ai ki khuwa ti gam si gam Gauteng mukunda si de police ko yera makwe a di makatso ne vuli nga de sinu pe si ka sesa ku jiki mo itive sinu khwe a khoma ka angu e si kana ti da da mahano police na tsukwana ji a wo ti ji a kwa kya mana ko mo ku ka tem President ma African Congress for Transformation Shuma is magashule isika welcome ki koroku kuiye khadawe e ni abasite tsamjika mukunda koroku shi aninja teshwe gwem ACT na nga disino khana municipality TG ni Gauteng Freestat Northwest ni Oskapo ki TG ki go koroku ikite gwetam borishiu khirwem Gauteng si polisa na tsou ama muidikwano 370 days na randi ka si seredi sere karangyo meho na omu teto tunga iko hoji a 3 operasi jivese randi no sedibeng distriki sa kihini tiki ngo wo tim operasi sa asa densta kanyama ko dono da isi kheri na ti 720 stora ji a aki teko sesa iti a omu teto sere karangyo meho je tunga kon am Polisa na 6 days and 200 di go atlhuwa go ati no akis tweeti go jigiti wo krika go ji cellphone ki jao kae go go ji ta go cho ane go ji o moteto tlung kae go ngome go jem ya alfiri borisi o gero ga a he ga bana ga tso borete ke tegwe se go tsa metse ka yen ire tsa ma go yom
1: ya nngam di tlongwa te yo ndeng e ska fm ndeng ngome tang go ngome de flit sinonge Gemeenskapin ngukurleni ngi talak ng atwe tuwe kia Tseng kiti kawgan skwant kwa dhame kwa ngde wa sikaan sa sengi dhame tolfu Yen ki kawa ngi na haju leki kwa nga chwa ngi ti ngon ngi sewa na dhamkwa dule dule ngi ngukurleni ngani kuna Gemeenskapu kani kuna ki ngwani rikhir organisasi ki studenti sen ki Captain Park kuna Ya kaya kwe dat nga dan kawa polisa stasi tatlan ng Captain Park kuna Da ka wa sika ang kasa ng ea Polisa ng taki ngami ngi kiwuna wakti ka ngi watwi lang chasa ang sikito gach ng ka hama melodi vyes ke chwa na kuna fiatin yari au titi goma ya ang sikin ang chan ngach ega tham ya di ngi gui kiwuna ngawa ii ki ingo ngi kangit gawa kamar sen kwa ang kai kamaji goma ta Polisa ki ngu chit kwa nga demo ka cho ni wu lulwi ke kong taki kula chik ang sa seng hei ka wa chik kwa ngi gui kuk kwa chik wu chik ang yu kwa ta wa chik ang Sangke sang hong geng das polisi tena kam ka tela tang ha kon hea. Ame a stem wi. President dia ang hewa African Congress of Transformation ay sa masa huli kalakang ang welcome ki verkis ang manifesto ang kalayak ang ay hakon ay watit kwa ki mtima kang nga kang pangos na ay ki stem kutla kotia kwa ang ICT at tumusin sa municipality ta ang kautin ki fray sa ating norvis ang uskap ko ng gachuan ng kwe. Kautin polis ag disu gita hanak ng uidang ng tagi 300 7 tak tay sindi Kasan skew na ki blanin ka ang kaong hei wakats ay blanin ka bias raan sa CDB Tani ko nata dinis tagi donar dawa kama ang pulis ko ni gibimin bagi tujit ko Siyava en tuwin ta ka stolas ng ang skew na Si krisi giya kwa ang kaing ng mga kahikat kanong kulata pulis atin gito gita kong Sis tayse

tui honor ti kastene se hona ka se ka sa hang ka ching ngwa ka ti ga sal phone sing ki khisi ka ang he tin ang ngga ko ng minga yel fe fang ko la thum ye ni sam ko ng SKFM.

Hello, so here Beyonce in Lamke Molly. Hola, comte que ya fui como 7:40 manita que con que Radio XK FM. Simbuiten Gita Gompo program. Ya como que let's learn a program. Simusi, tiene que ir a cuadro. Isa skarmise ke a program nga ke a ke tsa a khwetse dige hana o am ke tshimoseng ke ke tswang ke ra kwa mdikola ke kham e kham tshi dige a ngwe ka bisisi mo go ke go teng a ga nga ke ka sa ka ke a tla o twa ke o la mhum sang ke tswang bunga anje ka nhe tshu a gme ka nga kwa mo super liga tsa bola ka a fite ka tsa Saturday da 3 October ga nga e ngita senda sigete ke tipulela u bola ta gita kwa ngima kanda kambu ke kanda navike hawana bola ke Mangrasi Stadium navike ngim hagita wana ke Victorino Stadium navike ngim gita wana ke China Stadium ta u kama gaba November aya vanga navike mawana ke Zebra Kambu ta u ya kamsi u awa Mighty Cosmos ayi Kambu ta i nkage ang ngira siri 12 firi gita nwa chigde vipani shinki nga umpala pala wa Black Ones platform 10 Sun City yin chigde gita ngi bhola ngi Mangrasi Stadium ke 12 firi ngutu utwiri yika ige amana magita wana Black Tiger sisung Mighty Cosmos ta juma sonda kha datum firi mtena gita wana Mangrasi Stadium ke 12 iri guma magita wana platform 10 Celtic sun Luz de Santos inge ang bolam tavi pani sungange hike kagage ang mpalapala kakangkaya Mangrasi Stadium na vike ngui mtene chigde gita a chung angawa mko bola chung na Saturday kha ngui a chigde hewa datum 17 day October bola gita nga ke Victorino Stadium ya tena fitika wala nga nga to alfiri nga wii chimbuila magita wana Black Tiger sing Black One yin tena akumisala tatui iri mawana Mamelodi China sing platform 10 Celtiki ta sonda kha tena a wa Victorino akambu to alf iri Zebra Midas sa Luz de Santos a kukakwe ta u sater da kha nui ya an kha kwa wa di firen 20 October bola tregeta kwa khonji ka e ke tina kambu 12 iri Black One sing Master United ten ying gita ha ta u tui iri agita wa Black Tiger sing Zebra Midasi ta ka sonda kha yang a wa di 25 October tina kambu nga e ma gita wana 12 iri ke Mighty Cosmos sing Mamelodi China Saturday datum 7 November kam gya gawa November aya vangashmano bola gita ngarang ngi zebra kambu mawana kola ke Mamelodi China sun platform 10 Sun City ya kokakwe ta utwi iri magita ona Black Tiger sun platform 10 Celtiki ya kokakwe ta ka shonta gawa datum aha November zebra kambu ngi 12 iri magita ona Mighty Cosmos sun Luz de Santos ta u Saturday yang wa wa datum 14 de November bola aya MC Navike ya Saturday la Mighty Cosmos aya kambu sigita u amna 12 iri Black Tiger sun Master United aku akwe ta u 2 iri platform 10 Celtiki sun Zebra awana kwe ta ka khoko makcham ka agya wa sonda kha di 15 de November ka gita wa bola ama ke Mighty Cosmos akambu ngai ke sanga gyan ama ki 12 iri wala awa Black One sa Mighty Cosmos wa tige he likha ya ge a nwa te afitika katam at e gawa nga wanga wa November awa wa ka ang he ge gyan miki kong hema at wisa bunga muku gika kwe kwa ngay wa nana kwa tike mtine chu a gmi anwa kwa mko program sang mgi sing matine gikwa tig dami gi wala sing ngki chwang matine at wisa muku gika kwe hana wa bunga gi wala sing Chimusi magmin ang nawa program ki dang gita sa afita ta dura ti gira sa ko he program tina akalutom ke walang humsa ki ya chong

chest.

0: 子盖这个就那个店我的哎我的高跟我的几乎接下来的啊快喊路然后拖我接下来过的灯你跟着我的梦是困难的嘛呀我的喊按盖在我一个的在我的我是个在大地上那我家母的那些人都是给
1: 提莫我的款那个提在我的上归原来归喊的嘛吹啊那个就我归过去我们归过阿地怀定给我安慰
0: 跟安当给我死
1: 啊所以哎这他妈长我坏
2: Deu tirika roti, deu kwenjinu, deu doji, de anakotinka kreikam siki, exka FM siki.
3: So, niku o Erastus Tunga, dimi o, o kaya o dentos mape, si kami eko a 2020, kami kagu trenge, mbako kware, mi kagu tereoka, kami sen aga eka gete ka jamar disa ka khinga ka sa wa as tem tsanga ka ngwe khiti so sna na jamar kona e ka kwara kwaste kai kai ya ngwe ka kai ka si gete kai ka tswa ngul sen kai ka as ni ku kuru chisa ke o kuru chias ka ku tsenye ama o kai ka tso ate a chisa ke ngwe ka ka ho tsha te kana khabe se o kai kai khabe ming ngo skore bauan eh ang hanu mamar akang mo bar sang ve ki te barash ashina o tsai te kuman te atiza kam kai mi ge te khemese ge kem gan na te kwara kwas te tong de kam kai ka ka si ge ma chi chi ngwe ka si de kwacha ka te huye ju go baran ni sko khwang kam se ka ka si o harambe harambe ga kwacha si de khitse chima ka ko cha jute ho ga ma si ka gu a de ka ke akwa si dun a de ko khais ka ke ma si wa akwa ka de further aka ka kwa ka ko kar khang no kore na nang thunu se ka mi ai ka ka ai ya ste mar ai sa tum kang ire kwa kham ka sa ne i kwa te mare ka khiti kwa ka te kwa ai sa o ka ke yes so sna na ka ase uwa ka ko tswang go makashentwa e no sko si e ka go o tswang e tsega se ke ka tswa tsang ga se ka kuma kwa teng mulu ka uwa skore a mar na ro skore te uwa ko tai o grade 10 ka ka fa lwa skore ko grade 10 o ga ngate go kwa de ka di a tsung wa go e kwa ke te ju kwa kwesta o grade 12 ju ho te kwesta ni se ju sa no ro mo ke te mar kwa skora te si sa ga yes kore ngor ta ma gaite mar wizard wi to shit ni sha ka ga u ngor aka kwara kam kai ka tsang ngor kore sire ga i ho wi chi san toi ai te kwa ka ga shu en ai te di sa gu ga wa ai sa ga shu ho ka kho chi ya te kai kai aka e ka ngor ju sa chi ngor ya den kos te min ngo chemes ka pa ke ga ka aka si e khite ta ka ngo ve ku khite ko so sna na kwas kuma kwa nga ke nga ka ho mu go nung kan kan ka ta mo chika kan kan ne ma te ka sing ga tse de ga sing o ka a khedi ka tse se ka chinde go e ka re ho akore o ka msisi nga na chi chi nga na ka a ke kem side na kem side o nga ba te a go a ho ka msisi ka tse kwa mo go go ka hi kwa nga ma kan a go mo ri ka a go a tswa tswa ka me me ke a go plan sa o se ka kumer tswa uri kem side ka kwa ka ni ni stana to si sa o kemset anga ska mi kwa kwa kemset ta khali khanu mi ka kwa kwa ka kwa ka kwa ka ho jans te kami ka se aka ka wan ate o ku kisa ge ka nga mi ate ta mi kwa nga mi a khamu ka ko khuche ne tina na khuchi sen ke ju a chi ska nga aka se ku kare nga e ka shi si si ju ho cha ja te ni ngo mi te ngo wi ko nga se mi a wo ko ta ko ju se mi a nga se a se ko sha ko mu ma ne chi tsi ni ko ko a ju sa mi ro wi
4: ka la ju de ona ti ti ko kon ha ju ke ntsi de mai kha ko ka sun ke lo nka o chi ga mi bi a de ko a ta mo le ga ko ta ti ya khe sige yo o government kwata ya kwasi da mari kwasi da mali ke ya wona no mukrupi ka wana ta atika la ka te khata wana chima ke ya khase noi te wa ko e juke ya ke tu kama chim ko e ta ti ke chwa o chwa wa le po gane ko na wa ti go ta o tse fa tre di ta ti sa nwe ta kon nam ge e chi ti ma nwa sa ko ya kon ju ga ku ke ti ga nwa sa ko e ge ti ga ka tha ko ma ang ko kon ha ju
5: e mi ko khare te mi ba o ma nja go nore ya o chim ko e I'm going to go to the house. Kabesiko gesis kusiko kaisis kakwe katoti ako dibi dibi kaiti kwara ngarus kaisi kwara kaisi ge kabe ufaduku mungu haka ndibi kwara tika nga mungu se kakwe kate kwe kate uye kasa ino ukati jos o agokuru chis kakwara agokuru chia akutu okwa tika ngu oka ngu kanto kakwe tika guua Kaku Kaiko, go Kurchia, or Kanku Yako, Kaku Kagu and Ochinchin look at the whole, Kaik and Paho, Marika Quantum and Trikus Korchis. Kautia come, Kanka, Kanka, Kanka, Kase, Shetia Kako, Kosos Nanako, Ha Katin, Nawakako, Nanako, Anu, Siko Ha, Conservancies, Siko Nana, Kakaju Nawako Lodge, or Kakish Ochinan. Anuku, we take a jan, have a wisit. Te konsesi ko wi te ka janta ka go tait khema te ka ke kam ka no ka ko go khos ka wi ti khabe ka swa kama justo o end commerce bo si konta chima ka du ka ka ko ka tsam na ta khai tsam a ho chika mo te ka kuar ko ka go si dua ka ka inge te ga chum ko khabe ka tia ka ko ka es ka ko ka khabe se o ka mo justo junus ho e gan to ta o I can't do it. Noch a kashina hoko proyeka uwe kaika chaka teni gumi. Habeka ti ako go kukai kasa kamko hoko siko jungmas. Nuse de kakesha uchi nangwa. China kam kanga waka ko nanako nuris kusiko a katsenga dentus nga kheta. Kam o honor tan tin its suz nga kam kam kak baro kako barang anko registria o member sa okun 70 years. Eka mir as honor. Kan maro ko kate kai sho tian au ka ka se ko tempos a sa ku a ka es ta ku mo ka e ka ku dhara kwa e ka ku dhara wa ko winga o kweng a khwe a te kae ko gung kae ko so se mo chu cho yen chu cho tibe kwa ku khwana winda o ka cha tse ma tse a kwa kha cha o tsa ka di a ka re ka ka garo te ke tsa te ka wa san to ka ku ka tang chu e ka te chu si skwara ka nya antom ko nga ko tsang a si ho khaus Iku wicaja. Kakwa dum an ochi akochi. Kwawe kakao shosho singa. Kalchar kusiko usina waga. Skilsa gas. Neng hawaka nyohoku kwa waga. Kaman kanu. Achi dua wansin to ate kakata o. Grit 10, grit 12. Ka aja. Khabe e shina han harote e kase kain inteka. Di ayku uogo kontwa. Kama diyakim ku nga o. Shu nga ku duko. Kao kare nga o. Family scap tua kwas kozi kusi kozi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kusi kama kakauti ako kako shoko kani ano ni ako kuwa hain ko kuwa kuwa kamkan na ako na sa kuwa weka haung na uwa ko sa sana ko lotus theater kahi ka kuru jo ka kuru ka ka kuru che ka kunye sa ko kawa ka kaisare kuwa na mo ka ka na mo jan sa to ako hokam ako na to ko kuwa mata ju sa to o tourist ko karin ka kuwa ka ko wasan to as ko chi wan to ko as ko ka sin ko e zo ko tswa te ko tswa te tsai ko ko tswa ka yin si kwa wi a ka tsa ko chi ka kwa tsa ko wi ba kwa wi a tsa nan na si kur ches o man na si a e ka ka ka e ko te ni wi ko ko kwa ke ni tsa te ni ko khare te ni ko ga dan po sin ko sa ka ka sin to
4: ya ka lo ma sa Oh, tipe konoi muka si dia den pos, kau dia clear. Asal asal si aku kau, aku tu neng mak. Si dia kau turis mih, kau si pelan dia tu kuasa. Oh, tadi kuasa ini kuasa ini. Si dia den pos kau, kita mau apple pos, kau macam kau si dia apple pos, si kau apple pos si dia den pos. Dah kau jute ni caw. Saatnya ngomong kamu ketika akan membang DWK gawat keratin kerat alfu keratu alfu kawan acing apa nak duit sih asuh kosong buat sih jam harga min simon asinda ke cumkui
2: FK Yawayanwe
6: mau time armo Aka gya kandu fre tati ka ya khya konketi ka ya khi du ya kwa tas e pomba ke qe ta ka e pomba ke qe si ka anganda nwa e ga ta ka khames ka psi khin ka e tai ha de unha kunda ke ke ejina ta ka wa e go na ka ta ta agba agba e ta anda ta qe ta ka ate mari atam dria eti ta kanda he wa gun e ge ngi fe fitan ha khaba khaka e ga wa kha e ya kuga kama kunda ta kanga da adagu ta kang ta dasau ta ta da ba ta ta ta da adang wa ta da ba mora gameni sa gwi ta khung ta wi khung mte ha ga ta ta ma ta megano angle ga khaba a swile kan ka kanwin e tong ka e khaba da e khang gund aswa an khana ta ngana ju e ka khi wok brut oke ka e kivra wa o ta khang ka kho ngana mi ng ya taimi armo me ka khi ka oke ngaru me ju ga ga ka men ka nga khanya mthuwa de he ha agu mhena kwara mawa gumde tama khaiti tama kupe mjana mhuta makatu mta tama khaka kuta akhuni ka ngaku khaba age ngi yele age ngi 5 feet nga khaba eko ya khaiti ke ko umuka heaka numa kanu frene kan hi aliye on sikka eko sikka khaba taya khaba nangwasa nakhoko yi khaba ta kha na ngwa sa ang te kwa kha na ngwa sa tsa na kha wa tsa ba kha na ngwa sa tsa ka kwa kha na ngwa sa tsa ra e kwa kwa he e ko kura jo ya wi e he a tu pe kurpi a ja ki ka ti ga ka ti ga ang ga a mara si pang ro kha le tsin kha wa e ngore ta an de ka thing alu kan da a cha ta hau ta wa matako a hau ta matako ta gatu nka kan da ta ha ka ti ke ka ta ga sin di ba an aru si pangro ku si ka si ka ni ma si pangro ka ge ga ka ka gan si pangro ka ge ga gan ta ngas ka mo ka nga e ha ka nu ma ta khabe an na ti a tsen an cho an bicycle an hau u on hai ki se ka ke mara awa hok du ta ka ngang hau agga hukang lu ki dang hau agga hukang ta kun de manka fos kachoka kaushi kamatako kagbe khabang kande kunda kadivyo chag basya chag hare kagdu machoka ngaska mitu kuyanka hinka ehe mkoko wa eko e wajuko ka ehe wajuko ka yase ka tika ehe yesu ka toa bra hui eko ati eko yakai chao kukwe kam chao kwe kam kam tu chao yase da hauswa o ogde tu kak o mandoti nga chu ha se oke kumka ta kuwa ndela kondroro hawa kondroro ehun oke he kumka ta mara mtuwa dangzige te kaa mara si kuwa ke mtu kalu ka chao kalu ka mbanda ng ka chao hea uwa o hao nga ka ngaong hao nga hong kum u ora mje kagun kwa chan kuwa uwa ha kuwa nga kaya ngaong uwa o he I'm going to go to the house. Mwah, kak, duka, Eko konsewe si khale anda, gita eko giti. Konsewe si khale, eko e. Ta eko gara konsewe si anda, eko alia hao kwara. Neko me konsewe si seko, mhri mese mkuku gepi. Yare. Mhri eki pita, mese nka chate kenge, kenge da. Kaya nga mura tsati mara etupe yi eko etupe yi ta juinda eka gan ke tsuhai ke tsuhai ke gara konsebe si antua yi kou tua yi kou tua tanga si eko nga kong kho ke kuku ting kui eko mara eko tupe yi kati marindua esa kira nga si ya kakape nga si ya kape ya re terasa nga jete ya jaka kare Nau tumpang tak dekuru acu, a odrongo, a apa mesti orang hangga tumpang dekuru acu. Ya, kacang aku tumpang a odrongo. Ya kacang aku hangga buka suara terakhir gang gang amin di, mara hangga suara gang amin, mabra orang muncul orang tumpang kan tu orang suara kunda. Eh hangga ke eh kau berhang kua, jadi eh hang kau kua, jika eh aku kau kua. Mitu nak kata aku kafei. Mereka kan tu dek nak kami kau kumpang, kami kau kumpang menghada odrongo, menghada kumpang tu, ok kami ke kucu amosua kau fout, ekwe nanti ke kema ngae, mana kae habibia ngae, ya ariang kae, ekwe nanti, ekwe kuasa pura kucu kasua, kae kucu kasua ekwe kawa. Makete anuna katwari oge guakani oge hanga chwake oge hanga tumpang
7: hawa kwa kumike matako tanga u
6: tatua khatini matua re tamakura tua tamakura mhri manga chikanta primitia ndua ayy chikata eko ekhabi mwaka eko abdakhan kwaka Papa ya cha, diku.
2: Eka.
8: Hayo hayo.

Thank you.

Chico thola xamusunqe gigi ngamke woli wola qomte ke 12 ke 55 minute ke konke radio xka fm komke tans pamke minute nga qome nti gigi uqhama ngqo program nga qhabishi ma qindi mola ke qham yima gya jwe qhamo ke bunga wathi mke fitika akho manqingula ke shikama xa atike qoqhosi woli ndure ti gigi tawana ko ikama ehimdiwe age awana kwe kawala ngam awa ini mangudu ka bisisi tangona ngam gisung ichi gigi da sikam ngam ke ini rhum ti gigi ngole ke kaya ka program ta tige matini gya na ngabunga ngite sadike super li khabolang ang matagi ngoya kawa ya komisala sikama ko e bola ka gya gya blikwan kambu mangrasi stadium mo e ang batu kambu kuna mo kugi ka ukama ka sang bola ka ukwe mo vipani sang ka kagi a kuka kwe ungu nga wa mangrasi stadium usang bola kuma ge ang mangake na vika ang kalak kam hiki gumak kam wa ka ang he mang hanang bunga ki wala sing ang bunga wa se ya ang huni ki waling wa mi a ele mea richly di tutug

Dwe ire tsamaga exka FMG e karoga go ketetena di marats bere go bore shore materam. A NCNA tam meshuri karatang go gana tona shwe sa party CD o komiti e kitetso kwe a andile lungisha animboronga hengo a NCS ungo Kuroku gite makwena ngo PR tliki amkwene kakwe itikwe ama ufonja uwa tikim. Lungisa nga disinahama parti isiki nyam karango Nelson Mandela.

rechterma, kona kwa ima khomshi mutetu kufu gite tema, mbuiseli madangam a, tse uke wati yere doktor shkarateka mutetu anijao jinjama. Tse uke ukuhe, rechter madangam mjawe, ngu khomshi mutetu shi tse wa ihe, kwendi kom a, ngu sit Afrika, na kak amuji kita manu chekara ama jaroma hitami kaikoma. Drika, yere doktor shkarate a, rechter madanga sit Afrika sit di universiteti enja wote a, na ama uka tsesi u nga ho kwiki nga ati sinu hama an tsew ni sa kia inkao na ham a go ina an kante ko jitama no hama kung charo kia baati tam polisa na nga ati sinu hana go kehe kwa na ji asesa ati o si tam kwa chao he hachadi aya nga hama melodi vesi ki chwane kim fiertin kuri kwa cha tse ho kwa kia itu ita no acha ukung he acha kue koki acha lao choro sa aya woda kwa maika jao si ka ahik arakom. Khauteng si di polisi kue ma kue a di makacho nevuhuli nga ate sinu aki sesa kujiki iya tabe sinu kue a koma ka ang aya ekana tita tamakano kuhuji polisan aki sesa ko woda ji a ngo khana che karakate kwa haki ama kue tam. Borisi u kheruem. Khauteng si polisa na 370 disna rand di sere shai si di sere karangyo mehe ko a 3 operasi ji vesrand takhono se di beng takhan niya tinja wo tim. Operasi ji a ji dens takhan e nyama ko dono takhan e si kheri na ti 720 ha stora ji a te se shai ti ngo aho je kungu ka to takyo ka ite ama. Polisa na 6 disen 200 ti khuji a tuwa kwa ti nu aki woi ti khuji ki ti wokri ka khuji tuan uji cellphone khuji takhono omuteto cho jita makhano khwena ki te tong kai khujim twe iri bore khodam ko shi o khere o kha a hen tu bore khabana hate ke gwe tsa mashi dri iri ek ama khoyom

Exka FM no nartin siwa ngayon ang kadagip ta sa amcha fitang lindo agi git amcha ki suga bless agi amcha sa gimcha wala kamcha agi Taylor agi amcha ki sabusi sogi git amcha kala kamcha bilam cha titi mai agi amcha agi amcha wala gan kote kom ta sin negi tu amcha tu ndak monita iti mo agi sin negi wala gan amcha a wa adri ta sa amcha ngi mata ngi tida kala amcha sin amcha titi mai kote amcha kala amcha komai kala amcha sa kama kaya titi a e ati wagi titi a e game ko pangaram sa sikit mo kam tane a kam sa kitam no ai a kau si sik ichi he atso he au jala kwa ati ti sik ne o kau si ki atso ha pala pala cha a duma chama kai ne ki apa si chi ke ha sik o chi he a sa he ka jala kang angwa da kang apang no da atu tu sang o kau si sik an duang ne ka ki chi si ke he kang ang ho tu chi si ke kang atung pang a wa chi ke a sing ni ka jala a chi ke a sa he ka jala a chi ke kang atwa ka ki kau chi jala sing da apang a chi atwa ka ki ka pasi da kang a uno da ko sen kon ham sri chakam mai kala otti ai yina ha chi ke kang ang ho tu a wa chi ke kang agu ko chi hu maniri ai ang a ko pang ang chi a wa a se ni ina ha chi ke kan jala of asang ri ina ha chi ke asang e ka to a da ka chi ke asang ri chi of ka chi asang ri chi a pa si au sin chi kang hsa a of a kan kan e ge ki a kama pasi muni wa o kama pasi muni kanga kama pasi muni panga ngkasang ke ki mang ho tu chi ke kan jala mi o ma ma tung panga chi ke kan jala mi tam chok sing maniri ya e yang agung no chi maniri ya e yang apang no chi ang ta ki kaatu to sin chi si gan of atu to ki fistan chi gan wa asin chi ke he ka khwang ko asin chi ke he kang ka to ko asin chi ke he ka ka ko ta aso ko si gan wa ta ho jala thau si ka he akwa sa ti khon ni a gumon ni chi khon wa a akwa sa ta ge chi he asin he asik ko chi ni to ma ya ti sa ka ki chi ke ma sin ta akwa ta asik ko kham ko ka u chi ma sin ta ka akwa ta a ko no ka ta chige ta mi moni wa mchamoni chu singa chi mchamoni chu a tanga chi hinga u jalam cha mchamoni chu panga chi hinga u to am cha kau si sika na wa chi ge moni re yang a ngo tu ngo kau si ga na moni re yang apa ngo kau si ga na sing u ka ge chi ma kang wa chi jala sing a wa chi ge kang apa si a sing na ko ka o chi ge kang apa si a ka hen ngo kau si ga na he a fistan ko ka ta mchi sing ji wa ama ka ge mcha akwa sa ti khamnu ye chi hanu na khakwa akhasa ki chi hang ho to a de duma ya ka du chi ngai ngai ta a duma ya gu duwi ka ta a kha duma ya gu duwi ka ta a kon ngai a ka ki chi ki kang au sin ko ka chi ki kang au sa ka ko chi ki kang au pang ko ka a mani ki go chi ki a mani ki sa chi o a mani ko a au no ka usen wa ta ka ngai ta ki mani ri e hang a apang no ka usen mani ri ang a kham no ka wa chi ki ang mu jala ko ka to sin ki kala ka e a o ya a chi khamnu o aukwa dawa o aukwa dawa he asanga kini ya kong oka o kawishan of a kong oka atuma of a kong oka as ang hiti he atuwa ya so kwa singa ki ya a king of ya wani si ta o ngalamangu ya duita chi o ya chi ati sa ata ki mchima a kinoda kami o mchima a kitu kongu mchima a kikwami ta chiwisi gandwa wa kae pasiga mta tro sing o kanini ganda ka pasi mta tro o o kawa ka ang ngdagi ka e he asaka ngawa chi kana kamu sisi a wak nta ki chigan do amoni ku aga hinga jala ki tum singa chi a tum singa at a auna da ka thaina ki ka aim cha sin ko ko e game cha hustan ko ka ta jiwa chi jala san ki ka panga ka ya panga chi jala san cha sing gi ina chi ki a kan o vin chi ki a panga an ta ki a o ku no da wa tega kon mo da wa atena ko da wa tega a ko ya ya sa a dam ta kwisin ki chi hi ang ho to do ya fraya ya kon ya ya panga ta ki chi gana ka e hi atu to ko atu to ko hi tu to ko hi tu to kon ya gi chi ma kang pa si ho o ya panga chi gana dam ta kwisin ki kang de ki ina ha chi ki u chi a kang ko no da wa pa si a kang ko no ki aga jala se munir ya e ya ngo wa ya fistan a munir ya e ya ngo wa sa ngi of wa ya sin hi ki mi ka ta a kala to mi ki chi mi ka ta a kon mi ki chi ge
da kausi kan lo angin tadi. Sorry, kausi kan angin tadi apa sih? Apa nga ka ekang jala a? Mua ka ekang jala a? A kham ka ekang jala a? Da sin chigi kan jala a? Wan atung chigi a kango kono a? Da of a kango kono chi chongi a? Kan noi ge maniri a? He ya ya sin hi a fu ya san hi a? O ya panga chigi ekang ang wa tung a panga ta a? Chigi a no da ha ni hau kang ya fa no da ha ni hau ta a? Ya kon ya a ta ki ku u chigi o kui kang chigi o kui panga chigi wan ka ua maniri hang ya sin hang no go maniri a san hang no chi a kau si a chi a ta kala koya o chigi a tung kon ya o chigi hi a ki koya da kawa chigi ha ya chin go kham ku ge mu ku sin hi kau si an wa ki amani ko wa ka ta ka jala kama a amani ko singa chigi ta ka tung kama a wan ka he a kon ya ki chi he a tu he a kon ka ki chi ma kang pasi ya o Tasan lagi dah anas, aku sih kan doa cik hi a tungkon he. Ya fustan ka, teh hak bangga cik doa. Wan a kang noya, kima niri he wa ya fustan a. Tuh sini ka cik hi a kwa doa he ki kang a kwa he a kwa ya he ta doa. Saku sini ke he adu ya cuma oh kali mung a nuda kaya ki a kuasa a. Saku sini ka ki ka ya kwa ta a kwa kan mung cik oh a ki ni a ang uci aku ya fa a uci ngau aku titi. Saku sini ya kali mung ya cik ki wala ka wala dan kali mung ya cuci van ya kwa da a ka kwe ta ki ni kama kama kuang sini ka a kwa mi oh mi kakang tani wa kwe mi ta kawa chiki ka nga ka hinda ki mchapa si mcha sing maniri ya e mcha kono ti tongi sing maniri ya e he a kwa ti sa kama kwa ti tongi sing maniri ya e ya hang a gu kwa ya wan atung ya sang hai a ta atung ya panga chiki ka nga atung kwa nga ta ka e a jalan nga ti tongi na kono ki ha jalan nga wa a kawis kan ba wa a chika e ka nga ti jala sang o chiki ka hang pasi ka panga ka e o chiki ka hang pasi ka kanya e chiki ka hang pasi ka o ka e tam cakup sing mandiri ya eh yang cakap kamu ngawa si konflik kaya tu tuak ngawa ya turut tak kaya ah kaya tu tuak ngawa ya saat sih kan nahi atung kon ya teka wa cikih kang wa si jelas sing kimu ku pangawan atung lung saya teka alung saya awa agan tak awa atung lung saya tak mandiri ya eh ya jelas sing cakup sing cikih aku kon ngawa ya karena cikih nak kang ihat kam cikih nak kang ihat panga ucah nak kang ihat gu ta ki chige matung ka ujala khamami o chige matung ka ka uto khamami wa ka usige tani kam chak chwa nga ha kon nga ku tek ha long sa ya akhaya ki manir jalasan akko ki manir jalasan mcha ku sin ka ki ka wa chige he he kangi ha unno ka wa chige kangi ha gamno ka wa chi he kangi ha pangang nga tam cha jiwa sin ka usige ndo ma kare he kam cha jiwa sin ka usige ndo ho to wa ka usige kam pasim to sin nei ge ge ni cha mani a chwa a ka wa chi ge hum cha mani chwa a pang a chi cha mani chwa a khama ka usige ndo ta ka jala khama cha manir ya e yang ka tung ya jala a ung ka e ya ama ge ka jala a ung ka ya sin ka ge ka jala a kana kang a ba minga kana kang a pang a o kana kang a ga kana kang a kui ta chi thong mi a sin he no a kui ge thong mi a sa ga kau sih kan doa dah kau sih nak kena kita titi mata ni kau terkom dah sakit DJ tira ya am sakit thank you Mr DJ wah am sakit dengan am sakit wala eh titi agam kamu kaya kamu sakit tu am sakit ni kan pun aku monita kita lagi kamu cuma am sakit kalau kaya kita wala cik dalam sah oh ha dreri am sakit kami atang itu wah kum tali tadi kau dah dah kau sih nak kaya am sakit kau sih nak kaya am sakit tadi am sakit jiwa sen cijala sen hung oh tajua sing jala sing hun kai tajua sing jala sing hun panga ta chim cha panga ko ka ang de ki cha pasim cha chu sing ni ka usi no ni sing ki cha man ya o ka usi no ta ka jala khama cha man ya ka usi na ta ka tu khama ta ka aka tu a ngai ki ki a ang mo chi jala sing cha usi ni ka e a kwa sa o wa ko ngai chi thong e cha sing ki ha panga chi ka jala sing o ya ngwa kan ko ikia ka jala sa o ya kham chi ka e kan a kon kon chi ka a jala ko cha usi ni da wa na sa ngi ka usi no ya panga chige hi anu da khaya ya panga chige ka tu kon ya panga chige hi atala ya pan akon ha ge chi chi ta alu saya ke chige kang jala wa msa sige ka usi na atam sige msa jiwa aga chige ha jala msa jiwa panga ka usi ge ajala
wa mtsati timu mtsati nkwa au tanga kala kam kuma la mtsaki tereng nda sa wa DJ tere ka kamsa ki thank you Mr. DJ kala kam kuma e sapato aka mtsati ki datum 3 ki October man to sin sin dono da sin de ki mtsawa la tsiki au tsakwa ka wa tsiki kam pasikang mtsaw jala tsapasim tsaw kama ka usiana ngau to mtsa tsaw kama ka usiana ngau jala mtsa mtsa sam tsaki tera daun nom tsaw promo den ki kala kam kuma e mun ngam tsawa la tsiki ku tsakwa da ka usiana kon ngam tsaw jiwa ga tsiki hadzala mtsam tsiwa kam tsiki hadzala mtsa nsin tsamani a awa tsafita DJ tira tsamsa

Xka FM Nartin Siva ngiyini khara ke mtsa amtsa mushancando he manda uza kicamtsa ke buya ekhaya wa mtsa futhi ncinga mtsa sakhe wala ngqhamu khamu reclaim tsa ke jo icamtsa ke fierta khamuni teke chimbo mtsa khamba ke tuna khamuni teke mtsa khama samtsa ngqhamu ya teke e wa driri ke kala tsa mtsa mera ke usiona wa mtsa wala e ho mtsa teke singa e chi ke mtsa teng tho angawa ngwa ke kala tsa mtsa maqonqa mtsa ri mtsa pasi mtsa wala a khaya mtsa ri mtsa pasi mtsa sing o mtsa titi ma e chi shi sikai ya qonqa mtsa o chi shi sikai o tsa qa ke ke kana tsam o wala o shi shi chi ke mtsa sing o he ka jala mtsa chi mtsa sa he ka jala mtsa ang teke ke usiona ka pasi ka mtsa agumi ngwa tsana kang mtsa ngwa da sing uka ki mtsamani tswa wa da ka jala ki irse chigi hi kang pasi au da sa de ke ko sang konhom tsare ke mtsa jiwa chi tsonwe ke khan ya o khwasa ke chigi hi ka ga chi jala sing chigi hi kang ato a o chigi kang apanga ngwa a thaine ki apanga chi jala sing o a khang chi jala sing o a ngwa chi jala sing a kon ngwa chi tsonwe ke ki chigi hi kang jala ya a khwasa ya ki chigi kang to ya chigi a khwasa ko ya wa a kon ngwa ya acela ya ke chigi asin he ka tsodzala chigi ama ke ka tsodzala of asin ka tegi ni chigang ma ke gona ku ngisi chiga ma gisa ku ngisi ta ka tsoke chigi he ke ngami tsho ta ma pasi ma kon ngati tsho ang chiga ma pasi ma khosa ke tsama pasi ma ma khaya ke chigi pasi ka ngya o ka wa chigi ti jala sin o ka wa chigi hikang a pasi ka kona ka pasi ka kona panga ka asin ko si ndwa ta ke mi wala sanga e o mi titi sanga e anong teki chiki kang pasimo o e o chiki kang pasimo ko panga e o chiki kang pasimo ko kha e taka anong teki chiki he kang ma singi ka jalami o chiki man amai ka jalami anong teki mongwa chi chik chik o ma panga chiki he wa chi jala sang taka wa manire yang pasim cha sing cha mani chwa a au jala kama kawisi siki e kam cha atwin no kawisi siki e kam cha ngotu kawisi siki e a khan ham cha kiki mchima kang pasimo panga oh mchima kang pasimo kai ta kusena ngi sama ni choka ta ka jala kama na mtsa sa amtsa titi mukutka mtsa sa amtsa fitai ninda hakik kamtsa ki chimboi.

0: Tun haben die Tor 43 in SKFM und haben getankt und der Flützchen und der. In sieben zu geht Hanna Kunke, ja, in der Partei, gut, in der Endele Lungisha, ja, sie kult ANC Kandidat, die Lacey Konaki, Tonsi Kaukang, sie ja, Lungisha, und das Wissen, da geht Nelson Mandela bei, ke ja, Lacey Ku, ja, kult, ke vergessen, klar, heute ist 4. November, das auch ich glaube, und Kaukse, da angezogen, oder Lungisha, zu geht, die Gier Kwanke, nuk, kann ich sie kwanken. Yunus State ang wafote hang uskapo hang tsugi da sungo fika ka ngang buji si lima langga ki ang kiuna ira doktor ki ngani ka ang teka wachi ngasa kui kamo kui ya ki tsugi ang hi hagul kamo ka at ufu ki mincha rekti ki kong ki sit afrika ngani ka ngang fasi polis ag tsugi da hana kong ki klika ngatui langga ki tsungi ka ang mamu lo di ves ki chwana kona ki tui lang sa ang afirin yari audi sang si ngkau sa dig kiunang kasan nungin ke kamar nungin kong takut yung pulis ang wadi makato na vulu lwe ke kong take sentin ang giradun onar sugan kula kong nami nga tuwe fiyar refa tuma ke akhirin sam kong nami SKFM
1: tuwe ire kamta firin fiyar takmanita jinje kwa XKFM ki bori shora maatera maraj berakum ANC na tam shuri karata ngot ona shwe tehe parte si u enika akuma andile lungisa mborongahe he go ANC si UNG koro kwe kite kwen ki amak aho iti kwe hofo nja amkunga tikim. Lugisa nga di sinakama parte si ki nyam karatu enhe garae hi Nelson Mandela bai si utam si ki nu parte hi nga di sinu am aninja kukiri jite nu go am enhe aho iti tam. Universiteti Fort Hare si Oska Puki, rektor ma konstitisi hofu kumambu iseli madlanga mdukutu kwe e ira doktors karate a mutetu aninja karatim. Ni kau kau ku he madlanga go khom si mutetu si kwa I he kwe na u khom he a ma a go sit Africa na kang amu jiki go kau kau iti ka am ki kai tim boru si u kherwem polisi na nga adisin kana ke kwa na jese sa te go kam go a hatsa din aya wa ma melodi ves ki chwane ki u iti mboro nga si kim fertin kuri akwa cha e go ka kai u iti nu o hata e kunga jawa ka ara ko ya wo tim Gauteng si di polisi ku iya maa, kwe a di makato nevuhuli, nga di sinu hambe a ki kwae kungu e kai ti kwa ii a, da makanu ke hen kwa na jie polisi na sisa di tam. Habana katu bori ete keke gu XKFM ki u kwa manan kama akhirik ama kuyomu.

Exka FM 107 ne khala ke mtsa mtsa musencando wa lengo ma ke mtsa da ke zara ke tsamtsa mtsa musencando wa ke qala tsimo jitsi bo mtsa ke mtsa didi ma ke tsetswa lengo ma mtsa isa ke qhuma ke mtsa wala khamsa a ke twi qhamsa a ke 45 ta khamoni ta ke tsimba e a mtsa didi ma ke usike mtsa qhora ne tsamtsa mtsa isa mtsa qhuma ke tangi e ke a qhuthali ta ke khwindam ke qala tsimo ke tsimbo e ke a qhuma tsetswa ta mtsa fita ncindo mtsa ke sa wa lengo ma ke qala tsimo mwe mtsa ke mtsa program tsike mtsa qhuma ta ne ke tsuke qhumqo ke qala tsimo tsamo ke a qhaya mtsa ta ke mtsa jiwa tsike he ka a o khama o tsike ka a tuwa mtsa ka mtsa o tsike ka a dzala tsamsa ka mtsa panga ta ka usika na kha mtsa ta ke tsike he ka wati jelasan apa sika panga ka ke wati jelasan kana kang pasia o ke wati jelasan kana kang am ka ke wati jelasan kana kang akan wa da asing o ka ki chigi hi ka kwang ko ma amani ko ma kare ke kwa ka to ki sing ki kwa e he awona khamati o kwa e as a khamati o kwa e ya panga khamati a wa chigi hi kang along sa kwa ka Chigang a kango kwan wati kwan, chigang a panga kwan wati kwan, chigang a tijala singi kang an wati kwa tijala singi kang a kang an tegi kana kamusi, walosi, mta diwa tigi a jalam chakam chakai, diwa tigi kang panga wam tao, nisingim tamoni twa wa, da ka jala kama, mta singim tamoni twa an a gosi and om tamoni twa panga gosi and wa, da ka kama kama. Chigi kang mtsa singi kang kajala kana kang mtsa akhamo kai mtsa singi kajala kana kang mtsa apanga nyawa mtsa titia ehe mtsa singi ki mtsa singi khamachi mtsa ang hoto chigi gani gise o mtsa ati sake chigi gani gise ta singi ki a chimbo no ang teki apasi au jala ka usisi ka e au jala ka usisi ka e ati sa au jala ka usisi ka e kang asingi ka jala a ful ki chika ang kang jala mi o a ful ki ni chika ang kang ma ka o a ful ki ni chika ang kang ma panga ta kawa titi ma e yang asing he wa chiwisi ka kawa titi a e yang au to wa kama ka usisi na kawa titi a e yang asingi chi jala a panga o chi jala a ka ta ka e asingi ka jala kama a o asa a ke ki ka jala kama a asingi ki ang watu chike he a kama e ka ki wa chi kawa chi jala ki ata kausi kana anong teki manira e yang asing no kausi no manira e yang apa ngak no kausi na ka hingga ki ajiwa cijala sen ki kan ajila cijala sen ke ki a auto ta in kha chiki hi anu da kha o in kha chiki e kang pasi a o alung sa chiwisi kan wata afistan ka ke alung sa ka asan ka ta ka e he akolung sa chi ka kwa ta wa a ke mukung o ka afistan chi kana ta ka usisi an ngong teki manir ya e yang au no chi a oa asing chi o fatis a chi o as a chi ke sa sa sa kwa nga kwa o as a chi ke he sa tum kwa nga nam ta wu sengi chi kwa mui a nga hea a tala o a o va nga hea tis au a hea nga hea a fra a pasi asing chiwisi kan wang ngay kiki chinwi o chitwana a tung kwan ya a o ya tung afistan o ya tung kang apanga ta kawa manire e yang chitwana a kwasa kama a manire e yang chitwana a kwa ki chijala sing o ya ya kan haya ki chijala sing ta kawisi kan wawa chiki kang pasi a o sing kwa ka kaki amani kwa atong ngwa kawisi kan wawa ta ka jala kama amani kwa kaya kawisi kan na ta ka pasi a manire e yang au ngawa ka o manire e yang ti tsong ni a o a sing ka usi ando mo festan ke ke mtsima ti tswa e itsa ka ngo mtsima ti tswa e a tong probier ko a mtsima tong probier ka wa mtsima probier ta tong khan ya wan tsige ya ke sing of tsige ke sa he ke tso ti jala sing kana kang ya ko a kana kang ya ka wa kana kang ya tsala a kana kang ya kha a te ke ong sing he ke usi kana o jiwa panga tiki a jala a o jiwa kham tiki e kanga tiki jala sing da kawisi gana a kha nga mcha teki mcha pasi mcha o sing u kawisi gana loa hang sing eki manir ne kwa mai hang mcha o jala nga wa kawisi gana loa da mcha titi a kha mcha teki tui kwa mcha a ki a khen fef taka moni teki chimbo e da mcha sing mcha ki a kama ki tui moni te mcha kama ole hoa ni a driri ki e kala kama chimbo da kawisi gana a kha mcha teki mcha titi tiki ha o tka kwa ka ua mcha sing ci jala sing ka ehe pasi kang kaiga ci jala sing ka e kang pasi ka kang ka ya wa maniria e yang akwa sung no ci maniria e yang akwa kang no ci ta u sing ki ka e he asing ki ka jala a ta u sing ka kana tamu si si ci si kan do a ki a ka kaiga ci si kan ka ka panga ka ti asing ki ci kan jala a ta a tsuna a fa sing ni chang ko jala ta ma pasi ma macinji ke usina ma pasi ma kuna ke usina ba daga ng tagi manire e yang aku asing no ko manire e yang kwang no ka o manire e yang kwa ka ng no ka ng tagi ang ho tu chi ge jala
of atom fustan kausian of atom fustan chi kai chi asin koga taka wa maniria e yang a khoi mo chi khoi maniria e yang a khang mo chi khoi maniria e yang a khang ga chi khoi a wa chi gi kang asin koga o ga wa chi gi kang asa koga chi gi kang a kham koga maniria ala yang asin de gi ka wa chi jala sing o maniria no yang asin de gi ka wa chi gi he to a ka wa chi gi he kang jala asin kausian no ta asin ga ta chi gi sing gi a wana o chi gi sing gi ga to as a kausian no of asin kausian no ta mar ke he an chuna ko sian do ateni dui ta cha sa ke chi chi khoi ki tu pro biren kon la ne dui ta cha ko ang ko fa dui ta cha a a ta wa ki ka ta ka ng ke ki jiwa sing hi chi sian do ng jiwa ama ke ki chi he a chi jala sing ka ng ama ng ho to na sa ki ta rang ng nom ta sa a wa a neli the master of the video am sa mo sing ng ta sa ke pe ma tle wa am sa mo sing ng ta sa ke im sa ti ti dani a ng kham we a kham sa ke ki riri gumgum sakit kumang kumang sa kita rin nindo tawin mo sa program kaya ganun.

XKFM 107 msamsa msamuso ngeke camsa ke tux ke camsa ke monati tour msamuso ncane mtisa ke qoma ngchuke ke mtsatitima aqhumqhamwe camsa ke drink camsa ke ani khamunita ke chimbo e da kawishana msati ni singe msawola ke wa khoma ke camsa mtisa ke camsa ngchuke ya twe camsa ke fiata khamunita mtsa ke sa amtsa ngchuke ke tangi ya khumthali te ke khwindam ke qala camsa da kawishana khamsa te ke mtsa titima ke atsika ngchuke yoqaqwa ka wesikana aqhane ke mtsa pasim tsosim ka ewa ka jalasin nkang tsoga ka ya jalam tsakang tsapanga ka ya jalam tsakana ka mtsakham o kuike mtsa a kuinawa o moneri ya e mtsa a kuinawa a wa tsiwisisi ka e ka mtsa singhika wa tsi jalasin ke mtsa tsiwisi ka e ka mtsa sa ke ka ka tuwa mtsa o ka ka panga mtsa ra tsiwisi ka nang te ke moneri ya e he a kwa singwa ka wisisi a wa o kuike wa tsike kang a tsala tsiwa tsi khonyo o kuike ya khanga ko tsi khonyo tsike a qoya nyao ya unwa tsike ya pasi ya sa kwa tsiki kang angotwa da kawa tsiki kang tsopasim tsin o ngi ka ke yena ha tsiki kang a qhe o yena ha tsiki a panga a pasi a singi ke tsijala sin a ngwa o kweke a kwetswa o tsiki kang a khang go a o a ngwa ka kweke ya jala a khamoniria e ha jala a kawisika no wa tsiwisiki kang pasi mtsa o kwa o jala kwa kawisika no ta tsiwisiki pasi mtsa tenu sing a wa maniria e yang pasi mtsa sing hen no tsi a wa ka e he asin tawa tsi kawisika na atahin ka ki aman kawisika na atahin ka ki amani kwa waka ta ka toa amani kwa waka ta ka jala a ta maniria e yang pasi mtsa sing kwa o sing a tsiwisisi o o kangwa tsiwisisi a wa mtsa a gati jala sing o mtsa kam tsi jala sing ka e he akwasa ti kwa ngui o atisa ti kwa ngui gichi he akwasa a kang ngeki ti khonwa icha afistana ko ti khoni cha sa khwe ki chi ki kang wa ti jala sa cha khamo khwe ki chi ki wa ti jala sa icha kon nga khwe ki chi ki wa ti jala sa da maniria e hang pasi asing no chi a wa kana tsamu si si asing chi njiwa fistan ki chi ki kang a o jalami o chi ki kang to mi a wa chi ki kang a ngho tu ko chi o chi ki kang a kham ko chi ya ki matung o jala chi ki si ka o matung khango ka si ki jala matung panga ka si ki jala ta chi si na kang matung kang ma panga chi ka na ka matung ka ma kai ta maniria e hang a ko no chi thom ni a wa a tung chi khona fistan a pasi a tutu o sing ha ko no chi thok a wa chi khona ki a ngai o a khuya ya o atata o a khange khuya ya tsa go singi tshwana a tswa o ka diga a singa ke fong khale mong ya nga a o huya ntle ke ni ka ya dui ya khama a tsingengwe a khe o fa dui khama a tsingengwe a o haya da tsinga ga nam tsa singi ka ka khame tsa dikim tsa ga tsiki ya tsi jala sing o tsa kham tsiki ya tsi jala sing o tsa banga ka e kang jalam tsa ta tsiki kam tsa sing no ka o tsiki kam tsa pangang no ka wa maniri ya e yang am pasim tsa sing kim tsa tisa ti khamni ya kon ya am tsa o ya kong tsa o ya kham tsa ke tsiki kang jalam tsa ta ka usi na ngin ta ke ka he asing ni chi ya he a kang chi pasi a tutu ko no chi khamni o fa tutu khamni o chi khon o fa tutu khangon no chi khon kha ya ke maniri ya e wa jalasin o nke yo ka jalasin hikang ya pangangau nke ka jalasin hikang ya ko no nke ka jalasin hikang ya no wa kawisi na kang akham cha o kawisi na kang kon ngam cha de mcha ka sin hichi o cha kin chi ge jalom cha khang chi ge o chi jalasin da kawisi na wa ka ya sin chi o chi mu ya ge sin tao jiu chi ya ge sa chi ya jala chi thong mu cha wi sin ge chi khona afistan na o ya sa ang hai ge ge chi ge hichi khoi ge sin o chi ge chi khoi ge sa o ya ka ya tu komi a o chi ge ho ka jalasin o ka e ya to mi o ka e ka mo pangan no o ka e kang ajala da ka usena wa ang ho tu chiki wa ka jala sing o atung sang hi chi apa si atis a da ke chiki hi mo tu o e o chiki mo tung o ku e da mta sam sam sung ngan no ki dj akanti akam chi ki love of my life ki kala tum tum ma e ki kumun game sa titi mo ka tsetswa

0: exka fm no one thing siwe nqine gareke mntase mtsamo sincindwe ke icamtsa ke yalo rbokki wamtsa ke taramtsa ke sugarili icamtsa ke qala ke mtsa titi ke ucicwa ke shara qonga ngiqhona axhama mtsa ke wola axhama titi ke drike icamtsa ke season 4 ta kamunita ke chimboy emtsa super monitor emtsa xhama 15 minute emtsa xhama wola axhama ke firiri ke qala icamtsa ngiqhuma ngi mtsa titi mo ucicwa kuyisana khamba ke mtsa titi mtsa xhwa ke hanqwa kwaqa kwa mtsa ke yena ga tshike mtsa singi ka khwa he khuya a khwa he tswadzela a khwa he tsotsuma a mtsa singi ka wishana ka mtsa teke ngadzela shi a sing ngai ka fuka dzela shi a fistan chika e ta tsige he asa kwa ka nga o ta anqo ta sing khai chigi sing anqo ta fistan chigi sing ta kawa tsige he a sing ni ka khwa he dia a o ka khwa he he nga a so we sing ke gausi kana akham so koi sing na akon ngam sa tiki chi hi ya jalam cha u chi hi ya ha tuam cha wa asin chi ta ke ka ke ka wa a sor ho chi kan wa ngkon ha chi khang a sor chi kan ngkon ya a ka ka fa sor chi kan ngkon ha chi khang tu ma a ke ni chi mo sing da ka chot jala a mo sing da ka chot to a o ma sa ga da ka chot chi ke chi jala sang ta chi mo nirma ya pa si opang ngwa ka chi mo nirma ya pa si aw singa ka wisikan wa mtsima nirma yang pasi a o ko ngwa chi thangwe o ko ngwa chi thangwe ka ke tsike ma tung o ko e tsike ma tung ka e tsike ma tung panga e no pasi ma singa ke mi mani kwa o haka daga ka ma mi mani kwa singa tsike daga jala ka wa chi wisikan wa ngwa ke ma kata tsike ma tung o e tsike ma tung ka e o tsike ma tung panga e ta ka wisikan ngwa ke ga na tsamu shi ke aw chi ya kon ngati khangni chi thana asing de ni chike ma ke sae o chike ma thung ka jala e chike ma thung ka pangai ta pas asori pas ma o chike ha ka jala se pas ma ghin chike ma ma ma ma singe ka jala mi o ma phul ke ni chike ma ke o koi e chike ma ke tisae chike ma ke tu pangai chike ma tu o kon ya ta ma sing ta ka cho chike hi pas u ka cho chike jala ta manira e he ma to koi no manira e ma to pangai ma chike koi ngui koi ta ma tung chigana jala khama sorry ta sinni ki kawisi ki yang ta ki kai he atu uchi he gya ga ki na ka khwe o atu chi ta ma ngu a ka na ki chiga ma sing ta ki ka chwa jala chiga ma ma phu ti ka chwa pasi ta kan ta ki ma pasi ma ka ati sa chi khamu ki chi ki ma sing ta ka chwa jala mi chi ki ma sa ra ka chwa jala mi ta mi ma chi ma ma ma ne ku a chi ki mone ku khangwa chi mone ku panga chi ge ta ka wisi ga no khangwa a chi ka ka ka kha kom cha u chi ka kom kha kom cha u chi hi pa si ka a mcha o a o mcha sing ni chi mcha ge sa chi ta sing ni ka chot jala ta mcha sing mani ra ti chi ma yang pa si au ngwa chi so mani ra ti ma yang pa si a au au jala ngwa chi khang mani ra ti ma pa si au pa ngwa ngwa chi khang cha ge sing chi kho he ai a cha kin kai chi kho i cha au kwe kai he i cha kin chi ta mar khali mon ngi ge ko ai he cha wa icha kanchi ta wana ka ka kopulusan icha kanchi ta khale mangni ka wa chige he kang khwa ha ya ka icha kanchi ta khale mangni icha ta ni kong ka a festa na ko icha kanchi ta khale mangni ka jale chara khale mangni ka chwa a to icha ta manir khisi gi ya e wa ya o no chi khisi gi ka e he kang a pa sia sing ha no chi khisi gi ka e kang a pang no chi gi he o chi jala sing gi a kuisa nawa chige kang alung sa kham ko ka chige kang a ko ko no ka u chige kang apasi au tis a ko chit khun afra ya tikini chige ma gi sing u chige ma gi sa to ka ka ka ko gi tam khui ta mi ma ne wa ka ka jalami chima kang a ma sang de ki ka ka to chima kang wa chi jala sang u chima kang pasi ka kang ta kuisa kan wan de ki kana chamu si si a tis a chi ta afistan de ki chige kang pasi mo o e chige kang pasi mo ka e chi gam pasi mo mo e o ko ke he wa chi chala sang plan e wa chala sang ko se no wa ke ke a sang chi a fu stan ka ta sa ka tang ha ti ke ni chi ke he ma tung o e o chi ke ma tung kang e o chi ke ma tung pang e ta chi nga kam cha sne chi gi sing a jalam cha ta khal mo ni ka wa chi gi sing ka e ko he to jala ta kang a sang munir ne khwa ma yang a ngong no ka munir ne khwa ma yang a pang ang na ta sang ko ke a chin ji ka ke khale mon do a fa chin ji ko sen do ta a ti sa o fa fra wa chi khong ne te ke a o ko ka ma sing o plan na ma sing ta ko jala ta mi mo ne ho ya mi mang na wi ka chi wi si ka ni sing ke ko le te ma ma o ka da ga jala kha ma wa ko si ke kang cha kho ta ni pa sim cha jala u ko o kha ma u ni sing o ka ke cha mo ni cho wa ko si kan do ta ka tuam cha Cuma nirma yang pasti macam kongno cik kongno cuma nirma yang pasti macam tisak cik kongno okey afra cik kongno ma ama na tisak ya ama o hakin ngai di ama turu ta tisak ya cakap singgi cik ya tu tu tisak kawa cik kang kong okey wana mana atur ta afra kada cik kongno kini cik yang cik kong turu dek tisak kami cik yang o fati ya turu dek afra mi cik yang ma o ngatwa ama ma ma ma ma kong ngai cik ya tisak makan lagi cik, lagi ngah makan lagi cik, lagi ngah lagi tisa, kau kia cik lagi jalan, kau kia cik lagi jalan. Tapi masa umur ni ni kuah, masa yang aku ngaji kau, masa ni kuah makan atas ngaji kau. Wah kau sih kimsa sing kimsa hati tu, mesti kau tak kuat. Masa masa kita rendah nak ada bosorista, masa wah bona fela, masa kita rendah masa kita kalah tu, masa hati tu mesti kau kuat kuat. Masa sing kimsa kapa ke aku monita kimsa sama. Firiri program cikim sa ukuran lagi kalau cem cemai tak mencapita wah bona fe lagi mencasa ke ekskrim owner tensio mungkin nak kalau mencasa sih kamu kan mami ibi Victor ati awak cium buat mencasa program si program wah si ziri kalau cem cemai ni mencasa sama kita lah tahun mencasa program ke ekskrim owner tensio mungkin nak
1: kuedo we te kaoke ya gata kal kara kede te muote saoma te kinge gata te gabana ka ba o gole a ka ndo te kuite te kebe muoko ai ji do a ji ta kuya na ku tao se ko kumo te ko ha ko kiri ya to te dara x ka te o kye ke o te ko mo ko te kya en kara ka ko o he no te o tse na tse bori te ko mo ko x ka fm ka te o ngogoro he

Exka FM no onarten siwe nxeke nigara ke emde samtsamo sincandwa de DJ de voso reste camtsa ke bona afela umtsasa ke mtsamo so ke ngoceqwa emde saka imtsaka camtsimo iqala imtsadi di maqhamza ke firi incamtsa ke qhumu ngicungile ke imtsaka ten ngicwa ke qhanqa umtsasa le ngoke mtsan qhuma ngiqonqa ngakho ke iqala camtsimo ya wa moneria e ke muku singheqwa dawa othike apashi a singqoya akwaguqoya yangxike ke Tiki he mika ka singi ka twadzala mika ngi hatu mamita ako inga kang ya hatu mamita akala ta mapasi mafustan tiki he kang ya komi mapasi masaa ke tiki he ya hatu tada kuyami tiki he ya kong hami mapasi marong sa tiki sigan doa pasi mafustan sigan doa pasi ma sing hi keki mika ka akala mi ta mika ka atung tisa mi mafustan si mika ka atung masang hi tiki wati tara sing masing hi keki tiki mang hotu e Tima tisa e, utima nuna kami kaka e, tachinga gana kang, tasana gana, tamusis atisa, kayatisa chi, ang oda afustan chi, kayatisa chi, ang oda sang hake gini, chiki masung, ta ka kodzala, ta mi money oha, kang ka kamami, money oha ka, nga zalami, chisi an oaku e kang, pasi asing, ya kama, chiki kanga chijalasung, ya ngotu. Tige kang ato a ye kang ang ato wa apa si asing ka gini maki magkwara ki kuwa kari ma kya e o mucho ki jala ki kari ma kya e ta mi moni ko wa tige hinga ka jala mi moni ko wa tige hinga tuwa mi mchi ma nirma yang pasi mo ngwa ka wisi sige mchi ma nirma yang pasi ma kang ngwa ka wisi mchi ma nirma yang matisa a ngwa chi tuwa ngwa ki chi afra ta chi afra kwa ka ang ura asing hika ki ati sa chi ang hichi ta ki ati sa atuwa di sa chi atuwa ng okalisi afustan chi kan wa atuwa ng okalisi aguchin ke ya chi jala sang ta pasi ang hika ki ni amatung chi ki jala o matung chi ki tuwami ta kanakang masing na ki fra ka ati sa chi ka wa chi jala sang o atung o towa chi wisi chi kan na nising ka ki kama ni kwa uta tamta ko singe ke chige he kang ang ho tu ko chi o chige ka a pang ko no chi o afra ko chi atis a ta ge he sa kon ha asin de ni chige ma ge fra e chige ma ge jala e o chige ma tu

Exka FM no 107 nqekene gela ke usaki faka lo sicamtsa ke impi wamtsa futhi encane nje sa ke ola qhamtsa ke firi qhamtsa ake 12 monitor ke mtsati tima ke qoqa qoqa ka uyisana qhamtsa ke mtsati qhamtsa uma qala supporto aya qhamtsa ke qala datum 3 ke October man he mtsa yeste naviki emsa awana mtsa mudzi patswang a o tsala tsamtsumela mtsa sendle ke tetia e a kong hemtsa o lai a khamtsa teki tsike he ka nga a khama a kang a o tsike ka nga to a kang a panga tsike ka jala kana kang a o kana kang a kai kana kang a kui ta sendle ke gausi sik e tsike mon ho tu a wa man ho tu tsijala sing o motung panga tsijala sing ka e he mo singe ka ka ma singe mi ka nga ka tsi tsi gana ang teki tsi a kwa kwa ka a wa tung tsi jala a tsi to a tsi khama a ka tsuma a tsena kang a tsoka o tsena kang a ngwatu ta ka u sikana kang ka wa tsi jala sing tsa sa ne ki tsi gi sing ki a no ra tsa sing ki ka ka pala pala tsa ka o ha tsi a tsi jala khamo ke mtsa gi sing ki tsi ki he a pala pala tsa mtsa gi sing ka ka ngausia wa ko e he a sing ta wa ina ha tsi a o ta tsi sikana a jala khama ka ehem tsa singe tsikwa dzela mtsa mtsa sa ke tsikwa to mtsa ka mtsa singe ka tswa khamang no mtsa a nyong te ke mtsa pasi mtsa khai tsisi ka no hanga dzela mtsa mtsa khai tsika no hanga khama mtsa mtsa khai tsana nka ka to mtsa tsisi ka na a nyong te ke kana tsem o holo sisi tsisi ke e pasi ka a sing ta ka ka dzela khama a sing ta ka to khama a sing ta ka khama khama wan atung o dzela tsike a sing ka tswa dzela mtsa go sing ke ka khamtsa te ke ka kam gi sing gi u chi asing ko kam chogi hingi pala pala cha ang te ki wala ya e asing ta wa chi u ti ti e a khri chi ka jal khama ang te ki alung sa khama chi kan do ta ka jal khama alung sa khama chen no da ka to khama ke afra ka sa kon ha de ni chi gi ju gi sing ta ka chi jala chi gi ju gi sing ta ka chi to ta chi mo nir ma yang pa si a khri no ka ka jal a chi mo nir ma yang pa si a ong no ka ka to a chimo nirma yang pasi akhing ma chiu sigan hanga khama khama wan atung chigan na jala o atung chigan na to a ta an hai tege ni chike ma ma ma khai e o chike ma tung ga jala e o chike ma tung ka ka ka ka ka pasi e ta chim na ga na ka ma sing de ki a pasi ama kre khi ta a tege chi no a pasi au to a ta tege chi a sing ka ka ka ka to jala mja sing de ki ma nir ya e ha no chi chi a pala pala ta ka ng de ki ka na kam si a jala ta chi a sing ka ko chi a ta sing sorry ta sa de ki ka kham ta de game chige he kang a awa chi jala sing awa ka ya plan chi he a plan no ka ki moni ria ia hi jala khama khoi cha ko sing ke chige he a plan to chi wa ka ya sing ka ke ka to chi jala sing wa sai ka to chi jala cha ko sing ke ka wa chi ge kan te ni khongi a khama ka khuna ta sa a ka moni khon ka wa kham ka khuna ta chin ji ka usi sigan dwa chige he mcha sing a ka hu ngale mo chi he mcha te ni a jala wa chi ge sing a awa ke he mtsa khai chi si si he ka jala khama mtsa khai chi ging he ka to khama mtsa ko sing ke chi ge he ka ngwa chi jala sanga ng te ki a pa si a khai chi ga ndwa hng ka jala khama a khai chi ga na hng ka to khama ta mtsa ko sing ke ka pala pala ka chi ka ka ha chi ge ha jala mtsa ko sing ke manir ya e hng a khin no ka a wa a pala pala ka chi o as a o chi si ga ndwa ta sing ke ke mi moni ko wa ga ta dui ta turu ta asing chigan ta ojal cha ging a no da kha kham ku chi msa sin ki ka wa chi jala singi a manira e he ka a pala pala cha kam cha ku singi mali ka ka kham wa chi gi he a pala pala cha o fa no da kha kham ku chi ta chi a no da kha kwa ka asing ta a au cha ka ki cham chi a no da kha kwa ka asing ta a khri cha ka ki cham chige ka no da khak ka asin ka da ka ka o si of asin ka da ka wa asin ka da a khai ka ke plani mto ke sige plani ya yang ta ke ka a he ya a ga wa asirin ga me kan ka ke a plani ka chana o chana a no da kha o chana kang a thokhya ta chinga ga na kang pasi a gom chiga no a pasi o kang chiga no o pasi o gu chiga no o pasi a sin chige kang a pasi a kro ka fa sin amani kwa wa ka chige a khoya thwa ta sin ke ka wa chige khongi chok ta I out and plani a king no ki plani da wawana ka tusi chi a khik kon no ki plani a kham sing ka usi ndo da wa sing ni chi ki magi magi magi plani ka ko ka he chi ka ki jala e wan cha wi sing ki ye na chi ka e he kang wa chi jala sang ta ki ke he a sing u ka of a bangu chi ki sing
awa kite ki ne chiki ki jala ki ka e o chiki ki tomi ki ka e ta chiki ma pasi ma kai kwa ka e o chiki pasi ma panga kwa ka e man ka chi a kwa ka ta o ana ka tusi maniria e am cha kala a kham so ho maniria kala am cha a ang te ki ka a pala pala ka chi a sing te ki ka wa khale mando awa na o na chiki he ka nga to a o khale mando awa sing te ki ni chiki he ma ki tisa e ta mi chili ke wana ka tusi o mi chili ke wana ka tusi taka ke jala a pala pala chachi taka e he akham chachi ga no he wa khunga ka a ha chi chi jala sing titi no wa khunchi ga no o ka a ge a le bhi ka ta ha ga ki ka chho khon khon chho ka ng ga ki chi na kang a khoya chho ta a ga u a ka ke he a wana ka ka ha chi he a jala khamu khoya ke a wana ka ka ha chi ge ha to khamu khoya kya wana ka akanga ka ka wana ka ata khamu khu ka chi si ga no chi ga chi jala khamu khu ka ki chapasi jasing ka ki chamani chaw ha ka ta ka tu khama chamani chaw ha ka ta ka khama khama wan chi si si aw ha ki a khik ka chi si si aw ka a sing ka hema kare khe ka a wana ka tu si chi si ga no ka na kang alung sam chaw ka na ka kham sa ta ki chapasi cha ga chi ga chi jala sing kang moti jala sing atur da khichi taka jala kang moti jala sing atur ta a khichi ano taka to a ta awana ka jala sing agda sing kuchi ano of aki wana chi ano ta chike a no da khakwa ka aguka taka he aguka a sing te ni chik ang ta kwa ka to ta kalu khamo khoi ta ma ka pasi ma ka khichi ka o ma pasi ma ka sing chi ka mi moni ku wa ka heng ha gumong ni duchi gu chi ang gumong ni heng ma duchi kong chang gumong ni ma duchi se kang go chang ta ka si si anwa a wa chi ke kang a sing ha ko chi u chi kang a gu ko chi ke he ang ho tu dam ta sam sa ki tar ngun lo ga gi cham cha a wa z ba kha cham cha ki u ba ni u ba ya zi wa cha fi ten ngun nam ta sa ki cha ti ti mo chi ya u ta ko da m cha sing gi cha wala ta ni ga gum khang cha kam ba ki fi fi gi si zi ko cha khang nam cha pro kham dam ta sam cha fi ta ta ngun chu khang dan

Exka FM 107 ngeke nihalake mntase amtsamuse ncane gicamtsa ke asiko adzozi gicamtsa ke titimwa ya khamtsa ke hiri gicamtsa ke siyondo no monita ke qala qamchume mntase amtsa fite ncindo ke gicamtsa ta mtsawola ya khamtsa ke iqumo ncike mntase singimtsa program tsimtsa qonda nithu ke gicamtsa a wa chi ke mntase singike mntsa vike tsike ngqoqo mntase ndike tsike he mntsa qamtsa ngkhonqo o mtsawola singkhonqo ka wa chi sisi ke kang pasimtsa tuto o namtsa sineke ke pai o kutsimtsa wona ke tsiringa ma ke mtsa wona o qwa ke mtsa singimtsa vike sina tsia uqeqwa ka khamtsa teke mtsa pasimtsa singke mtsa mone tsho a wa ke u sikana taka khama mtsa mone tsho qhea mtsa tsikana taka dzala khama ta mtsa ti ti mtsa pasimtsa singke ina kha tsike a o he ka dzala a fa singke he ka tsoi ka ke dzala a ta marge ko ka qwa ke qwa a nda ke pasi a singka u sikana ndo a tsho tsa singka u sikana ndo ma kare singka u sikana ndo ka khama khama a wan a tu ngona a tu panga tsi dzala sing a tu o ko tsi dzala sing o wa tu ngwa tsi dzala sing ta kana kang a ngwa tu kana kang apa ngecau kana kang agulika tutusin mtsima kang a o hankhale mandwa mtsima kang a hankhale mandwa o mtsima kang a tisa hankhale mandwa ta tsiwisi sa nang daki ka e he asingi tsi kwa he kaka asing daki ka e a apala apala pala tsatsia no fa tsu tsatsia no o a tisa tsatsia no tsago singi ka wa hankhale ma e yang apa si atutusin singa tsiwisi ka e kang a ngwatu singa tsiki usisi ka e ya amage ka tsi jala singi a mtsago singi ki chike he kang khama khama u chike anjal khama ka e a wa chike ka ka kham cha he sin ka ki amani ko khama ka apa si asing manira e yang a ona chi wi sikana manira e yang a qinno ka wi sikana manira e yang a kwa o jala khama chika no a khai chi wi sikai da cha khai kwa ka asing u ka ta ke ke out a ona ka fasi a turuta au chika a ona ka fasi a turuta ka hin chika a ona ka fasi a turuta panga cha ona ka fasi a turuta jala ka wi sikana ta mtsa wi sing ka ki manira e mtsa ona chi manira mtsa qinno chi a wa mtsa tutu sing mtsa tutu khai chi hinto to jala ka daga e a kham ka chi o a pala pala ka chi o a asing plan ya e a o ka chi a khichi wi sikano ta ka to a tsogo sa ke chi hem sa sing o ka jala kham a wa ke hem sa aspar tsam tsa ke chi hem sa kham tsam tsa ke chi kano mtsa wa wona chi jala sing chi hem sa kham ko ka mtsa pa sim tsa to to sing chi wi sikano hm o jala mtsa pa sim tsa to to o sing chi wi sikano ho to nsingake mtsamani tswa khama ka ta ka jala khama mtsamani tswa khatsi ta o wana ka fasi mtsamani tswa khatsi ta wana ka tusi daga he apala pala tsa tsi mtsingake ka watsi ka tsi jala khama khwe tsi pala pala tsa a wa ke he a atuto ho stanti he nga a ho khama ka khona tsogo sentsi ke singi ka ha ga wana o a ga o da mar kale mangi a tsi khona sekel o kam tsinga won ka wa tsige yo ka tsige sin dia ko na he ke he a tsoto to a fistan o va tsoto to sin ri ka o va tsoto to ka ke sin tsige sin ta ko o tsi tsonwe a ke fra o a ke tsoya da tsi tsoa he wa qom tsi ina ga o qom tsi ana da tsa tsa a da ga qom ga tsa tsa a ang tsoto to a fistan ka van tsi tsoa na o ke tsoa ka ya ta ngri tsige he o ka ka bi ko mata he ngri da yang chi a tsa a ke tsi hu yang tsa qon ka ke tsa hu yang tsa ka da ke tsige he a ke ke sin ko ka u tsi a ke sa ko ka da ka tsi nga ga tsa sa da ke tsa pa sim tsa khi tsi si si ka em tsa ngo to em tsa khi tsi ge sin hng o jala tsago sa ge tsi a ko khi tsi ge sin hin ho a jiwa a ka tsi ho ga jiwa panga tsi ge ko en khale mo nyu ka na tsi ka na khwa he wa khwa ge ko e ka khwa he wa tsawa ge ko e ka khwa ke tsawa jala wa a pa sa tu tu sin ka o a sin ka wi sin na hng ha panga a sin ka wi sin na hng a o jala tsi wi sin na ka ngo na o to tsi wi sin na ka ngo na o khama tsa tsi ge tsi wi sin na ka ngo na kana a ngai de ke ne ma ke ama tsi ka ma era sta ka tsa ta kang mo pasi mo sing kwa go siang pasi ka mo go kwa ka ta ka u siana ka mtsa ke mtsa pasi mtsa sing chi o kang ta ke chi ke he a go go chi ka no a wa chi he a ke sing kwa ka a tru ta sing chi na ta ko ta ke hi chi a tru tu ke sing ke ko ta sing chi na a ke a tsang ga he a wa ke chi ke se o a tru tu a pa ngeng no ka ta ka wa chi ke ha tsa a ta ka tene wa chi ke he a ke wa ka ta ka chi nga na mtsa ta ke ke mtsa planet a pla pala pala tsa chi ka wa chi ke ha jala ke as spar tsatsi kana ta wa qong ke aspar tsatsi he wa qong a tru ta wa sing de kini tsang du mo ge sing ta ka ke kuin ta ka e ma tse wona ta kala kuin a ka tsa wona ka tsala sing ta nga a qong ka jala kana he wa wona he nga a ka a qong ta tsi ke he a no na ha fa a qong ta tsi ke he a sing ka jala
wa kausena kam ta sinqo ga tsiwisena ho tsigem tsa a fustan kwatsi kang pa simtsa wa tagem tsa spar mtsa tena sinde ki khang khale mun o khale mun ni a ko ehe aga singa tsigisin fo aga sa tsigisin a aga kang tsiwisi ga ndwa o aga kang tsiwisi na ta ka jala khama a asintsikana ta akangqaqa asintsikana ta qinqaqa ebeki asintsen ta atisha ta saqonqe waki tsigika khonqo o tsigika ka ka jala kwa ta kausikana ka ngamteki mtsapasi mtsaka qinqa mtsatse o mtsani sicamqa tsatseki tsigisin ke mtsatu o namtsaki terangina mtsasa ke khalema e a tsamtsara ke TJ Danjo aqamtsaki a imali wa mtsamo sencando he mtsasaki qala cimke namtsasi ngiwola aqhamtsatike a fire qamtsa ke drindiar daga a monita ke chimbo e mtsaka kamba monita mhem tsa aqhamola khantsa ke fire qala cimme da mtsatiti me mtsafite ngumtsasa a wa TJ Danjo aqamtsa ke wa imali da kushena aqhamtsa oka qhamtsatike ka e he mtsasi ngha ke usika mtsakhe ngha ke usika he asinguka he aqhika kausikana ajala khama kausikana kang a ato khama kemsa tutu o kausikana msa tutu a kang kausikana msa tutu asim chisi he ama krehe ta msa sam sa gitarani ta unom sa program gitani.

Exka FM no 107 ngakini khara lesamtsamo sencane ngicamtsake lesamtsamo sencane ngicamtsake inqomuncwe sokalam games sake badly Adams ngicamtsake qala cemthimi tsawola uqa ucamtsake titi moyela mtsasinda game tsawola TVC game tsa titi mtsaqhwa ke qhwa mtsasada ka usika na qhamtsa de game tsa awuzela TVC o mtsangcoto tsi ka wa tjala singi mukusi plani ka ocathi plani ka qhiqathi plani ka utoca tjike he asingi ka jala tjike he asa eka jala tjike asing e ka kuma a qhi athi ta amakere ka usena a qhi athi ta ka toa ta ki atwa singi usena of ka tsi atwa qhi ka asingi ka usisi kana atwa a wona qoka tjike he anqo to qoka ta ki a qhi ka inga wa singi ta ki ma ke o tsikae o mo ke tsho tsa plane ke e da ke tsika ntwe jala mo tsho tsa plane ke e da tsika ntwe panga mo tsho tsa plane ke e da ka tsito da mi mo ni oa mo tsi plane mo kha mo ntani qhinsing mo mo ni qo qha mo ka plane ni kho mo qha mo ntata qhile sing ke mi mo ni khung o jala ka wisi ke tsike mo ngoto ka wisi ka no awa a sing ka da a o kha mo tsatsa ke tshisa a sing ka da ka to a fa sing ka da duita sing hite ke ni tsike ma ke qwa e o tsiki he make kwe e o tsiki make qhi e o tsiki make panga e o tsiki make tisha e o tsiki make khamsing e da ase unqo ka ke da ka jala khama a ase unqo ka ke mani da ka jala khama a ase unqo ka ke titi da ka to khama a wa tsiki pasi kang a qo tsi o tsiki kang a qhi qo tsi he ka jala khama a qhi ka a qhi no ke mani da mani ra ya qhi no ka usena a tisha a fa sin de ni tsang qo jala da ma pasi ma qhi tsi kang o ma tsami tsi ke tsi kang ma mama o khamaka mmone o khama tsami tsi ke tsi kang mmone o toa tsami tsi ke tsi ke mmone o jala tsami tsi ke tsi ke nka a toa mi manir ni khoma yang ma pangang no manir ni khoma yang ma khama nga ka wisi sike da sing u tsike kang mo kho kho ka masing tsike kang mo kho kha mo kho ka masing tsike kang mo kho to kho ka da ka ng da ke ka ku na sing ka fa ku na khika a wa na ka tusi tsi a khik kho ka kang a wa sing ya ka tsike he ka jala kho tsike a khik kho ka a wa sing ka ki khali ma e he a sing ka ki ka wa tsi jala sing a khik tsi wisi si da ke a khik kho ka a sing da ke ni tsike ma ki o e o tsike ma ki khe tsike ma ki panga e da mi ma chi ma nirma yang ma ma ngau ka chi ti ti ma yang ma ma no chi of chi ma kang ma pasi ma kang no chi chi ma kang ma pasi ma pangang no chi si ke sing ke ke chama ni chwa a khaya ka cha khri ka ta ka ka chot jala cha sing ke cha cha ngau ka wis ka no cha khri ka ta ka chot jala cha a du ta a kang ka wis si cha du ta kang chi gi sing ta o kang chi gi sing ta a kham sing a kama tsi gi sing ta o to a kama tsi gi sing ta a ma kre khe ta ka usi nang ta ki ki a kho ka kro ka of ki a kho khri kro ka a pa si a sing ke ki a ma ni kho wa tsi gi ta ka jala khama a ma ni kho khe ka ta ka jala khama a ka usi nang ta ki tsi ki ma pa si mo jala ma tis a tsami tsi ho ma kham sing tsi ka o ma nir ka ma khri no tsi ka ta ka jala khama nka e ka ma khri no tsi ki ma wa tsi asing ka wisi kandwa ta anisi ka ere chiki anisi ka ko chiki ka asing ni chiki ahe he ma tung ka jala e chiki ma tung ka ka to mi chiki ma tung ka khama mi chiki ma tung ka khama mi ta chinga ka ang ma pasi ma khai ka mi chiki ka ga jala ma khai ka mi chiki ka nga khama mi ma khai chiki ang ngo to wa chiki ma khai chiki ang nga jala mi ma niri ne khwa ma ya ang ma o no chiki ma niri ne khwa ma ya ang ma khai no chiki ma niri ne khwa ma ya ang ma ka no ka wisi sika e chigan wa kang awa chiki kang a akon hamcha okawa ka ka khan hamcha ta ki a mchaka frat am chak ki chi mchaka tum cham chak ki chi ki e chiki kui kui kui diami u chiki hi kui kui kui na ami ma mchi ma kang ma no chiki mi mani ku khai chiki chiki he nga u chiki hi dia a asung manir ta a o jala chiga na asung manir ta a khama cha chan asung manir ta khika no chiki chiga na ta kawa jala tsisi kana ang teki apa si auto apa sa sing ngai ke ni mi moni kwa khama chi mi moni kwa wa chi ta ka jala mi moni kwa to chi ke ta sing u teki ni kana tsamu si si ma pa si ma mangwa u mangwa chi ke ha ka jala sing ma khin chi ke ha ka jala sing ng pangachia ka jala sing
Tahiti asing ta kamangawa tiga no atiti asing ta kai kamangawa tiga no ta katoa atiti asing ta makarehe ngawa kawisi sike itsi ya ang hotu hising ika kajala ang hotu hising ofani sike gini tiga matung ka kakatoa mi tiga matu hing kat kakamami tiga matu hing kajala mi ta mapasi mo makarehe tiga ang mapasi ma oto tiga wa tiwisi sike ang akahinde ki mtsama ni chwa a ojala kamaka mtsama ni chwa kayaka taka ka jala jamone chok khachi ge taka tom cham jamone chok khachi ge taka khamam cha mja singno ge ge manir ta khingno ge ge manir ta au kawangno ge manir ta sing de ge jamane au khamat khamat cham se ga so sing ge asa ka khama ko ichi a ang watu kwe kang ka jala a ang watu a plania e hichi kang wajala ko e ka watu a kana kang a ungno kana kang a pangangno ta kana kang a kham ta sing de ge kama ni kungi kawa kama ni ki kwa chiwi si si kanan ngang teki apa si ani si ka e ngka sing teki chiki he mano da kha mapa si mawa iras taka ka chiki matu nam ta sing teki kang ngau si tani wa kwa e he a chinji kama chi tani wa kwa e hafo si tani kama chi nam ta sa teki chiki he tani ko toa chi a wa ka kong kham sa teki ferandering tani hang ko kama ka chik kwa ki chi ke achin ji chiu sigan wa o ang no chiu sigan wa awa kham sing de ge chigi ga gi khom kwa yo chigi ga gi tam kwa o chigi ga gi bhani kwa e ta kan chigi khawe wa ko e chigi ga chigi khawe ko chigi ga chigi ngla kwa ga gi bhana ko ni sig e ta ko ang ga chigi fa wa chiu sigi pa sigam cha sing ga gi mcha chukhi ko chi hum cha chukhi ko chi sing gi ga jala sing ma manir ne kwa ma yang pa si mcha khamang no chigi manir ne kwa ma yang pa si mcha pangang no ga usi chigi mcha ang ho tu manir ya e yak amagi ga jala uchi ya khamsin ko gi amagi ko chijala sin kana ka angwa daga akko chin ji chi hi ko a angna wi chi ga no a sin de gi kana kam si si o a se gala chi deng ne o a chi deng ya a du du pla o chi deng ne a du du mo chi deng ne a du du ka a tung ka jala a tamar a kha ko pa si a kha ko thisa ke mu ku o ka wis kana a kha ko thisa ke mu ku ka ga wis kana a kha ko thisa ke mu ku pa ga wis kana wan kang te kai he a chinji chi si na o chi ang no kro ka manir ya he a chinji no ka ya o ta wa na ka jala si ya nga o ta wa na chi gi sing ke ang ho tu chi gi sing ke a sing he ka jala a chi gi sing ke a ama ki ka wa chi jala sing ka no ka a o ha chi gi kang cha kham o kan ka na ka wa chi gi kang pasim cho panga sing ke ki a mchi ma ka pasika ka ga to kham ko mchi ma ka pasika o jala kro ka te wa chigi ka mcha khwa ta na ka ta ta tum me lam da singim cha titi ma ka ta ka ngluwa ka za cha ki ngia bonga wa mcha gitara ngna nam cha sa ki titi ma e hen khwa ga ka nam cha sin ki cha ka ma ki ni kha moni tem cha kha ma wala ka cha ki fir ki kala cham chim cha ka ma ki wala ng cha kha ma cha wala ya cha por khon ka khon khoi si si zir ki kala cham chim lam da sam cha fitang ngin wa ta ngam cha por khon mi dan

Exka FM no nerdenziwe ngikunikele ngeke mntase umthemu sincane ke camsa kinglo kasi camsa kin ngiyabonga umthemu sincane titi moya ucece umthemu singi the fear ke camsa ke from fair ta khamani ta camsa supa ke khamani ta camsa khamola camsa a ke fear ke qala camsa ke usike himsa tani kwa ke camsa awa mta pala pala tsatsi singi ke camsa tani ke for under ke tsike ka tsinji kwa a tsikhisi ke ke a tswa tsike ka tsinji kwa a planishing he ha tsala kwa ye a tsinji kwa ka usika na heka to a tsia tsinji kwa ka usika heka khama kwa a a wa maniria e a kwa sung kwa tsi maniria e ha kwa pa nga kwa tsi maniria e ha kwa khama kwa nga tsi ya sung ka ki ka mani kwa kwa ka mani kwa wa mchi plani ma yang a tsunga mchi plani ma yang a khama kwa ka usika ndo ta ka tsala khama a a khi tsi usika ndo ta ka tsia ke khi kwa ka ka to a da kang a gumo ngi kang a gumo ngi a gumo ngi a gumo ngi a pa nga nga ka gumo ngi a ga ka nga tsi gumo ngi a ga sing tsi ka Mzako isaki kae he atoa kau sih nak kae he atutua sen cigi sen he o tutua sen cigi sen he apa nga mzako sendi cikhi si ajala ake atutua kam sen si he a apa nga tutua kam sen si he o mzako sendi cigi he agda sen ika kau cigi ke jala uf ka kau cigi he cuma a mzako sendi cigi anwa atoa agam cigi anwa atoa agu cigi anovan anwa atu uf atu cigi he jala a atu cigi he toa a atu cigi he kang a ama ki kau cigi jala sen atu cike ama kika cuma atu cie ama kika cak a takkan tak cike he aku sengkro kau cike aku kau ka a sengkak kau jala apa saya mereka ki cike he mata mamu ni waka hengkan aku sengki kajala si o mamu ni waka hengkau wana kai tomi mamu ni waka wana kai mami mamu ni waka wana kai jala kawa chigi kang asing he kro kau sena kawa chigi kang a panga kro nga kau sena yang he kiki a matung wana chi jala sing matung wana chi ki he mi kho matung wana chi jala sing sing ki cha gra wana he ka ko jala a ko a gu chi gan no wa ko a ko chi gan no a ko a ka ma chi gan no wa ko a ati sa chi gan na ki ka a ka ka mala wana sing ri ni chi gan ko ka ko pa si chi gan ko mo mi ta mi ko kong chi gan wa chi si chi gi sa sing ki ka ka ngru si ka e ka pa si cha o to no ko si no a o jela no ka usen no o kuma no ka usen no ya singa ki mcha titi ya e o mcha wala e chwisi ki mcha ama ki ka jela mcha ama ki ka ka tsumo mcha mcha pasi mcha ma grek tiya no ngsing chima nirma yang mcha a kong no ka usen no chima nirma yang mcha pangan no ka usen no chima nirma yang mcha kain no ka nga to mcha mcha kain no ka nga jela mcha chwisi ki no aku na gengka take aku na gengka awa sing teki ni ka ki jela mi of ka ki to mi ka sing chi he ya kai ka e a sheng ji he an ng ka ti zhe shen ge ka wa ji ge he kang an ni shi ka ti he a ng ka ng ka ge a ge ji ge he jala o ji jala sheng ge pa shi ka ma o ji ge ga pa shi ka ng ta mo gu gu o ji ge da fu a cha a gong ji ga na da chang na zu da ni shi ka ti ka ta ge ji ng mo mo zu ge go ji ge ke ka ta ni wa ji ge he ka kan ge kong ge ge m chi ma ni ri ma yang pa shi ma gong ma ji fu chi ma kang wa ji jala sheng na pa shi a go gong achi a kong chi ga da cha khama chu a ung de ge ne ka nyu ga na ke ta kya chi ge he kya chi jala sing o ga ta kya a ke se jala sing a ta kya na ta gu gu chi ga ki ga no chi ga la ta ga pa sa go kong ka u se na ka ng wa chi ge he ka nga ka ge ka na cham ne shi ta ke ka ke chi ge ka a ama ki ga chi jala sing ne shi ta ke chi ge he a sing ya chok lo wa ka im cha pa sim cha sing ya o ke pa si ga m cha ko ma nam ta sing im cha la ga ta cha m cha sa im cha ti ti ma gum kham nam ta sa no mi na ki a cham cha ki ma ma wa m cha mu sung na nam ta sa ki ku ma nu chung im cha ti ti ma ga gum kham ka kham cha de ki fi ri cham cha ki ne khan fi ta kham ni de ki m cha a gum ka ram cha sing ki im cha hi ri cha a kho la kha de na sing m cha ti ti cha kho khu ka la sa ka si mu ya ka m cha ki ka la cham mai a wa kumungiram sa samta kitara ta aung nam sa purkhom da ta sa nomina a cham cha ka ke mama hom sa musung anam ta sa ki kala kum ki exkem unotan sia ngai ne kha

ngwachi usisike ya tsika ngwatu uchisike e he anodaha ta ka ehe ka kona singa ka kona sa kona saka haya hapanga kai usisike atijala sa wanwa tsiki atijala sa awasin tiki tsiki hima amakwa ka tsiki masin kwaka tsiki maguko ka awa ma pasi mapanga tsiki ka ngajala pasi makam tsiki ka ngajala pasi makam tsiki ka ngajala ma pasi mangwa tsiki ka ngajala van ka usisika nang tiki kana kemusisi apa si autoa sisi nang kana kemusisi apa si akang uci ati jelasin kana kemusisi pasi ang tiki hika ngajala ang tiki kanga toa ang tiki kanga tuma ta kana kanga o tiki ki akwa cinji kwachi akwa hustano ka usi na ki akwa cinji kwachi akwa sa asin hyuka tiki tiki hima ki magi panga kwa ka e uci magi kang kwa ka e uci magi ngang kwa ka e ta ka usi kana wa ka e he asin ha kwa ka e he alung sa kwa ka apa si angwa tiki hika nga asin ika wati jelasin ya angwa tiki he akamagi ka wati jelasin ya angwa tiki he gang akam o tiki gang akanya wan akwa angwa kwa e he asa afu kini kwang kwa kwa kwa kwa kwa jelami o tiki ang kwa pasi o kwang kwa pasi mangwa kwang kwa pasi matuma ka usi kana kwa mchawi singi kwa he akha o tiki asingi ka kini tiki ang ma tui tuma o tiki ang tui he asingi kini kama ama atuma kuna u kwe akwa wa he awana tiki kuna akha tiki kano wan atui kama kuna atui msi wisi kano of atui ngwa gani sana da tiki ngaka namcha sinde ki kawa kaya mcha uka kaka namcha deki tiki he akha o tiki he atui akwa ngosi ka kama ka kuna akwa ngosi ka ka tuma ka kuna wan atui mchi kano of atui guchi kano da tinga kana mta sinika na kamu sisi ka ka hinda ki mcha pasi mcha tutu kamsin chi hinga okui kamsin chi hinga apanga ka kamsin chi hinga kango ka wisi kano na mta singi mcha titi magia uta kwa mcha sa mcha fita ngendo agia kamsa ki good old days wa mcha fita mcha sa na sa mcha kasimu ya kamsa ki kalatang tumai.

find less.

nosiri liko kaula pa hakam urutam khum ama muwa ave de khwa twa hi ta ha re ta ak hi ya no ta sa ha tebe ha ti khwe si ya khwa ta khu ka na khu ko ata kum kum kum khabana si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sa de we si u ka ma ko to ya ga ak tan ku no kha twa ti ya mu ate am kham hi ham si da kham Khabana singum sana khuku ko khu da kya kho ma iye kho ta twa wana te o kuno siliwana o kuno siliwana li ko kaula pa unungu kuno siliwana o kuno siliwa li na la salumwe o kuno siliwana li ko kaula pa unungu hiye khuwa khwe aki ya khwe khana twa te no ataha taha kabango kakar ma yae ya khwe am kabango ai mai ama ni ama ga ya go ta go no mai te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go ka tsari ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ta ma a ta a tsi da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta ti a ti a ti a ya go wa go ite ta ga te no ga na kia o na go ya na ai ke kana yaru here here am ko kho mkiarem iyo ko twem kaba batin ko kheyo am iyo ko kuama ko mkhama ta ko kho mata ko mkhama ta atati hite aka ya ya gyara khu yo khere na khu yo akida masika na eye ko kwe kwa ko yat ta khu kho ko manta isam tsesim ta khu kha tswe muwa a ima ko kho mkhama ima ko kho ngwima Wae kao kom kom kutiku. Ngulib kaha ya kwa. Nita kwa kukoi nyana kwa kukoro kun. Wae hera ta koro ngam khuji. Ta kuno khasi ye kung sanjwa ati no. Aki kowat. Ta kuno khaba am kokom kato ha. Kiba kwe kwe ya. Kowe. Ta kuno am yintua ta nguim teitim a. Omote. Ana aki tkhanu. Jiwa ho. Tuna tu amahia ko tek emkhama ta si dri tu aho ta khunu ga tswa ke te ke sa khani ai goma se ja kuna khom kwa te ta khunu ga du do khot ga sa ke kwa te no ata ga ata ga ata ga ta khunu ga sa si khu te ga goma se ka ka rem ka ga ta ko tswa ka su di na kwa te ni ti ya te ga sa sa kwa kwa kwa ya te sa ya e a ke tswa sa ya te kware ene takwe go ga ta khono ga takwe twa te ma e shao ya hire ke di sham ni e ya ti de ku se shao ya o wa te ke ma shao mu wa te ti om o ke te ko ti ka em ko e ta mi o yo ku wa ko khuri na go ta am shao mu ko go ta shao mu wa te ma ko go be ko go ma no ko tra ma Da a da te kwa hiya am kuma tiye ko jawate. Karu an kai ko unwe kwe ma kwa a da te ko am kroma a da te am kama si wana iku ya kainu ama te. Te ko kaye. Sao aki ata ya kwa tini sao kunya tamak unya guwe. A sao purane uwa guwe no nganu sao kunya guwe. Tim ae ma kurina kwa ta. Gine ti tomo ko te. Da kwe ata jinaate. Hiya ko u shao khabana asao u uwa gono u shao hiya ko ya ti e ata ko shao ki kha ta kwe ata e ti ta khunu ya khasa ta khunu ata kha khasa ko uwa khunu khasa kyare sana ko shi ta kwe e ata khunu ngama te ham jim o kaha kyae ta khunu ha ta sim jim o kaha kyae ata ngui ku yo kha ha ui ha ama ko si ha kya e ko ha sao ta kwa ko sao nuku ta kha tha ti sao kwenu ha kwom ti yo a ha da ma si he ti ya ko ab ji kha sim kya ri a kwom ti ha ka khle sa nu ha khoru na ko je uti ha po ta ji wa ko mu am ha ka ko hi ya to kho je ta kwe a ta na ma khwat ta khu mu kha sa ya ta a ta kha sa che e ma kya e khwat Tama aki gwi man ta hi ko ti ko gwi man gwi man. Koi aki.
ta khuyo ngoti ita se ke ikongwa go ino a da ba se tsong a tiko a ba si a ka no twa a ka ye a tri a tri ya ko wa te a ta mi ko a ka tri a ka sim ti ma no ta se sho ka tri se ne te ta se a ta here ta je wo ko mo no ba ma te ko ma te ka ti da ba se ye tu yo ma a ta hi te ka u u wa khuyo tani ko uma ata khisha na ho ga ko ka ka ro o i ko be ma ti ho kwa na yo tu ya tu i o i ko tani ko ku wa khwe si a ke o ma si a ko te ho ro ge ro a da ma si ko a ka kwa ka ti ko ge u ka te mo ma na ata yi na si no an ka ra ho no u wa ko ga ji sha ya ti an u wa ko u wa te a ma gwa ko ma a be ha ta ko shu e gwa Sina kaya ko tehoro teho kari na hunu ta ko si kwa nyo ko sao yati ki akita na tenu ata yati ta hunu kata ko toi to ma kwate asa ta hunu am sabi nga kwate ni kiao kata ta ko nga akara kao ki tim jiu ta kum am asao siya ko ya ta hunu sao teko ama oka tui ta hunu sao ay kwe kwa kuma ko sao ta si kwa teko sao wa kwe kam Ata ko khasima ya kho ta ko am omke. Oi na na na na gwa kho I ko khore aka ya ni sa hambe. Ta ko si ga ta da ma khane khane khane khane cha je khunu ta ko ki ya. Ka wa ka sa mu wa ta be. Ma mu khwe. Ha mu wa ta be u wa ta ke. A a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti. Ana ha be. Kwe kwe kwe kwe nita khani ma hiya te tiko si kusen kwa khawana yae. Yae kwae. Che kha hamu wa tabere. Tino khaya aato anave. Go khahe. Chari go tiye ya kwe ukara hidinu nga no ti aan. Ti aato aave. Ti chaki kuma ti kwe yae kwe. Aaka karata ngay mandiyo ma. Karati mo e. Tako kwe. Kara ko magdini matwarara. Ay, hindi jaya kwa sunga to mako. Kwe. Kwe. Ni no am teiti ma nisa nita kata ko siya ko anja ya ko. Ta ko ya gawukai ko. Ha, titu onwa gwe. Oka kwe kukwe ya. Akoro kao ya waka. Ta ko ya hino gya ne gyaru matwarara. Gini matwarara. Ta gawukai tiko kwe. Kwe yo uwa ko utu uka kwama. Kia weko ya no kasa de kuwa kum o tui ma na tako isa twara kum yim saapa. Tahu ko twama. No am a chia ko kai moka tre tahu kere mu yuko ama siya kwa ko tiyo ko kamati. Kwa mo kwa ko. Edu ku kwa tome hi kwa tui ko tahu kao kim kwa tako. Kwa sana te shao. Si oro kwe tahu ko shao a yi a shao e. Khabi khabi yo cheu ta ko ye ko tsai a kwe ko ke hita ha twa si ha tsa thuri ko si thuri thuri na khwati na ko ya ya kara khwata che kha ya ya ka ka kwa sana kha a ba si yo ko data ba na ko kham ni ko a ka tana kha khwa ko e ma u bi na khoe yo ko e ma kai ki ko daro ko ku ta tse tsa di ma ya ko khui sha u ata si ko ya go A ka kuri, sha kuri, yob ka teo kuri ete. Titi o mu ma teo mu, hambe koma. Kom ati mu wa kwe. Ata nga kui ko ma sao, nga taha. Yita kwe ye ko kai ba kunga koma, kwe koma. Hambe ko atahi ata ka chani ma yako kwa basani. Hak o kuri na kwata, huna kia se. Ha tohe. Yawe ko tiku ngai. Ha? Am tu ma kuriete. Ne yaya ko iha ku ya perena khwatebe. Ata tebe. Tura tam ka hita hiti ya ko eri ku ka kaisi ku ya ko. No ate ti maka. Tu ngim eri ku ma ja pa ko sa ti ko gem sai ko mi ma yata. Ti ko ngim ka gem sai ko mi ma yata ka ma ya wo huita. Ha ade ko ko ku kuri ati ya le ta e ma ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ma karo karo na ko. Ta khunu kham ka ku da ma si sa ka khwate ta khwate no khana ma kona te do kyare ma ku te
mara khuri nabe kham jitang ba tsau ni sa ka jao kha ti awan khuwa te

thathe alethe ke he xa kunqunqa manje wadare ngidaba tashe unqunqa khona tacoke cocwa lokhu na ta sinkesi ndo ta khale ncwa kwathi sadeta ke mpame wakuleta ke yadeke kancuya kuba ngeda aya waqunqa takhanda nqwa angcushwe xa u thathe ale andele ngeja moja nge khale wa jo ndanga ikamkana nge daba dima de shimuka ke shimuka e ya tano kha ngato ta ngato nge ya hati de maga ine ke ge ta ya ge nge kame kuba kuna ka ushinga te ti de machuma te ngu ti de machuma ngu ko ta machama hambe ta njunu ke ti ti de ne ti sha da sha kula kula kahe acacangile kula kacacathi kahe wathi chonqwe manje khona gcwa athi chonqwe ke athi chonqwe kasha chaqo ambe ndo he unake ndwa dancincincine nelenge temoze xa kwancane cincincine singe khango tuna da nqama kutuna kodwa ungexhamata athi shada ke dancathi sithonga ma yamande kukho singathathi athi chashakwe hamba ngicinge sando xa iqhoda ngambe ngisha mtuna da ngiya shinqa imda sha mtuna da ngambe ya ose qamata so ahma ke tia ti sha momo a da ke minga mtsa sha ku imda ke a mi ku qama ta so tike ma matu nge ka ba kwa qung shumgonqa ka fili koko a ka na ku ncumtsa tsha ku ta ke he ta ke shumgo fili koko ka qung ku mtsa tsha ku ta ka kwa qung ka tsha ngicotsa chegwankula shumgofiri ngicotsa yashida kindani yati yemashaqa chawe mashaqa tqwakuto shumgofiri niko ngicotsa koko tage mama ngicotsa mama tshakonde ngicotsa ndivita kigane wode a a shatulo shakweta kengimakhadi vita u sapho abe yimukhala kwexonje kuhala cinge khayitisa tasha njuke qama tata yathanga wanguja shakwe ta njuke qama kada nge akane lokho da wonda nge jwa ngcuya koko nami ka qhaka cha atwa uqhamda ncane sekhane shanda da ambe ngode cinga ke mda mtuna da kajila eh wona ke ngame ake ya minge so ahme tia mta so gama tumtimtsane kho ake ta tama kunchi chifiru chifiri magia de man kunchi chicha ta ke ngimi wonu kunchi cha ko ta cha ta chifiri mako kula chifiri ta chicha chicha ko ko cha sho ya unka firi ko ko yang yama yawa migata nga ka cha ka a mi tole ne tole ne sin chinga ko ngusum cha ta chigo de kunji shum firi firi da kwa kun firi ka firi da ta mi go ngadi be ko ya shum cha ka kun twa cha ta ta cha firi amen sa ngo andwa se ko chi dang kwa shaka ka ku qha chika ku shaka ka ku qha chika ku shaka ka ku qha chika ku shaka taqamanda ncwana ncinga kondwa angibosa dali singenya yadibi gqanqa tshu tatshu ncika ncuni ncatsini kaqule kaqeke ncatsi tshu tatshu ncika wotuqa tshini kaqule kaqeke ncatsi tshu taqamanda tengo saka saka dake tat sum kufili ma sa trosi mi da tsomni ma wa osinchonda sum kufili ma ame ndo endo atanga ndo ke qule ncide qule ka ka ka ka fa ya ngikho ya ngilandwa tenze kepe ka agesenti bidajute bidajuta takan kan waya ushashada jonge khashasha shumkofiri takan tanhu da uha ushangacha takacha kwake kundwa ambe qonqanze khamkuqo da cambe ngonqane asala sashichita sakacwa ncinda tidule ta sada sakhonkhonda kacwa ncinda tidule ta he.

kuno siri liko kaula pa hakam urutam khom ama muwa ave de khwa twa hi ta ha reta ake hi iya hanu ta sha ha tebe ha ti khwe si ya khwa ta khu kona khu ko ata kum kum kum khaba na si gyae ni jati gyawa te ko khwa di da sha de we si uika ma ko to ye ga ake tan ku no kha twa ti ya mu ate am khami ham si dam kham khaba na si ngum sha na khu ko ko da kya ko ma iya khwa ta twa wana te o kuno siliwana o kuno siliwana liko kaula pa unungu kuno siliwana o kuno siliwa lina la salumwe o kuno siliwana liko kaula pa unungu hiye huwa khwe aki ya khwe khana tonga tenu ataha ataha kabango kakar mayae ya khwe am kabango ma kikai mayu ama nicama ga ya go ta go no na te ke me ka sa na go ta go sa ta go ye ka ba go ka ka re ka ti a ta ya o do a e ke ka te ti te si u ka me kwai ko a ke ku no ga ta ma a ta a ti da ga si o ka ga ta ga ka si ku no ga a ta ti a ti a ti a ya go wa go ite ta kwa te no ga na kia o na go ya na ai ke ga na ya no here here am kokho mkiarem iyo kokwe mkaba batinyo kokheyo am iyo kokunga ma kho mcha ma ta kokho ma ta kho mcha ma ta atatiye hite aka ya ya gyara khuyo khere na khuyo akidama sikwa ma eye kokwe kwa ko yat ta khu khoi ko manta isam tsesima ta khu no khatswe muwa a ima kokho mcha ma ima kokho mgwima Baik, kau kom kom kutiku, ungulip kah ya kwa, kita aku kunyian aku korokun. Baik, hera tak korok ngam kuji. Tak kuno kasih ya, kung san tuat, no, aku kuat. Tak ku khabam kau kom khat kah? Coba kue kue ya, kowe. Tak kuno amin tuat, nuim jaitim ah, amate. Anak aku tahu, jiwa ku. Tuna tu amahinya go tek emkhama ta si dri tuwa go ta go no ga tswa e tete ke sa tsani a i goma se ja kuna khom kwa te ta go no ga e duro go te a sa a ke tsona te no ataha ataha ataha ta go no ga sa se khuwe te ga goma se mka ka re mka ga ta go tswa e ka su di na kwa te bi tie te ga sa sa o khwe kwa kwa iya te sa o ya e a ke tswa sa ya te tware ene ta ko go ga ta go no ga ta ko e twa te ma e sa o ya hire ke di sa mme e ya ti de ku se sa ya o wa te ke me sa o mo te ti om o ke te ko ti ka e ko ta mi o yo ku ma ko khuri na go ta am sa mo ko go ta sa mo te ma ko go be ko go ma no ko tsha ma ya atatekwa hiya amkhumatiye ko jawate karu ankai ko unga kube nga khotwa atateko amkhoma atate amcama si ona iko yakani amate teko taye sao aki ataya kwa tini sao kunya tama kunya kube asao purane wowa gwe no nga no sao kunya gwe tim ai makulina khwata gine titoma kute takwe atajina hiya ko u shao khaba na asao u uwa gono u shao hiya ko ya ti e ata ko sha ki kha ta khwe ata e ti ta khuno ya kha sha ta khuno ata kha kha sa ko u wa khuno kha sa kya re sa na ko shi ta khwe e ba ta khuno na ma ti ham ji o ka ha kya e ta khuno ha ta si sim ji o ka ha kya e ata ngui ku yo kha ha kui ha tsama to si ha kya e ka ko ha sa ta kwa ko sa nuku ta kha tha ti sa kwelu ha kwom ti yo a ha da ma si he ti ya ko ab ji ha sim kya ri a kwom ti ha ka khai sa nu ha khoru na ko je u ti ha po ta ji wa ko mu am ham ka ko mi ya ko ko je ta kwe a ta nga ma kwa ta ko mu kha sa ya ta a ta kha sa che e ba kya e kwa ta Tama aki gui man ta hi ko ti ko gui man gui man. Tui aki
tahuyo muti. Ita shek e tonga hui no ay dam shek tong. Atiko abashi aka not twai aka ye a tree a triatia kowate. Atamiako aka kei am kasim tim ano. Tasi shoka kei sanate. Tase ata heretaje wo kumun ho. Ba mate ko mate kwa iti dam shek. Tu yoma ata hiti ha u. U wa hui yo. Tariko uma ata kisha na ho gako kwa karo ui kwe mati ho kwa na yo. Tui ya tui ui kwa. Tariko kuwa hui. Si aki uma si ako tehru gyeru. Ada masi kwa. Kwa kwa kati ako dhau kate mkuma mana ata yina si no. Ankara kunu uma kwa. Gaji sa yati an

ama khani khani khani khani cha je khunu ta ku ki ya ka wa ka sa mu wa ta be ma mu khwe ha mu wa ta be u wa ta ke a a khwe ta ma ya hi khwe ya ya hi ke ti kha ti ana ha be khwe ke ku yi ku ta khan ma hi ya te te te ti ku shi khu shan ku kha wa na ya ya kai tse tse ga ha muwa tabere te no ga ya a to ana be go ga het tsa go ti ya ke u kara hi dinu nga no ti a ti a to a be ti tsa ke ko ma ti kho ye ya ye ke a ka kara ta ni ma de mo kara ti mo e ta ko tso kara ko ma de ni ma twara ra ai a di je kwa shu wa to ma go we kuwe ni no update ma ni sha ni ta khata ko shi yako anja yaho ta ko e gbe ukai ko gbe ukai ko gbe ukai ko ha ti onwa gbe o ka kwe ku kwe ya a khoro khao yo waka ta ko e hinu gya ne gya ru mutora da gini ma twara da ta gbe ukai ti ko ho to yo u wa ko u thu ha twama kya we ko ya no kha sha de ku o tsui ma ta ko isha twara ka mi msa ta khu ko twama no am a tshiya ko xa e boka tshe ta khu khere no yiko a ba tshiya kwa ko tie ko khama ti ko ma khwa ko e di ku ko to me hi ko tui ko ta khu kha o ke ko ta ko ta sana te shao si o ro khoe ta khu ko shao a ji a shao e tre bi tre bi yo tshe o ta ko e je ko xa a kwe ko ke hi ta ha twa si ha tsa di khuri ko si khuri khuri na khwa ti a nako ya ya kara khwata che che kha ya ya ka ka kwa sana kha aba si yo da ta bana ko kham ni ko aka ta na kha kho ko e ma tu bi na kho e yo kho e ma kai ki ko da ko ku ta tse mtsa di ma ya ko khui sha u ata shi ko ya go no a ka khuri sha u khuri yo ka to khuri e te ti ti o mu ma to mu ham de ko ma ko ma ti mu wa ko ve a ta nga khu ko ma shao ma shao ma shao ma nga ta kha yi ta khwe je ko tsai ba ku wa ko kwe ko ha be kho a ta hi ya ta ka tsa di ma ya ko twa ba san hi ha o khu di na khwa ta khu na kya she kha to he ya we ko ti ko nga ha ha tu ma khu le te ne ya ya ko yi ha ko ya phere na khwa te be a ta te be tura tam ka hi ta hi ti ya ko e ri ku ka ka shi ku ya ko no a te ti ma ka ti ngi e ri ku ma ja pa ko sa ti ko ge mi sai ko mi ma ya ta ti ko ngi ka ge mi sai ko mi ma ya ta ka ma ya wo ku ita kha a de ko ko ku ku li a ti ya le ta e ba ku wa ka ka le ko ta ko tu bi be mo ka ro ka na ko ta khu no kha ka ku da ma si sa ka kho a te ta kho a te no kha na ma ko na te no ya re ba ku wa te mara khuri nawe kham ditango ba tsau ni sa ka jao kha ti awan khuwa te

dema wa tsogang dwa ke tetana tsi dema kana tswetsa e tsi dema kana ke ke ya de ta a khalenwi ya ke tsha ya de de ke mpame wa kole de ta ke mpa abage wa ke wa galo ta ke a manxeka mpa ke wa kubanqa bacoxa lo thathe ale yathe ke he aqaqa umqunqu manje wathi ke ngidaba tashe uqunqu khona tacoke coxa lokhu na ta sinkise ndo ta khale ncwa kwathi sade ta ke mpame wa kuleta ke yathe ke kancwe wa kube ngathi aya waqunqu ta khanda ncwa angcushe xa u thathe ale andele ngeja moza nge khale wa tjoka ndanga ikamkana nge daba dima de shimuka te shimuka e yata no khanga to khanga to nge yaka tide maka nge gege te aya nge nge kame kuba kuna ka ushinga te tide machuma te ngu tide machuma ngu kota machama hambe tanju nge chi chi gwenge tisha da asha kula kula kae atsangqulo kula kaqothi kae wathi chonqwe manje khona gcwa thi chonqwe thi chonqwe kasha chwaqo ambe ndwa he wonake kandwa dancincincine nelenge temoze xa kwancane cincine singe khango tuna danqama kutuna kodwa ungexhamata athi sada ke dancathi thi chonqwe ma yamane kokho tashingatachi atachi chashakwe mya uqhamba hamba ngicinisa ndoxa ikhoda ngambe ngasha mtuna da ngaya shinqa imda sha mtuna da hambe yakhiya ose qamata sho angamakhetsiya tisha momo adake minga mtsha sakho ingdaki a miku kweqama tasho tike ma matunqe kaba kwa shumqonqa kafiri koko aka nako ncumtsha tsakwe kage ye dake shumqo firi koko kaba qungo mtsha tsakwe taka kwa kunga cha mikwa cha cha kwa angula shumu kufiri kunga cha ya shida kindani ya masa cha wa masa ita kwa kutu shumu kufiri miku kunga cha kuku taki mama kunga cha mama tushakonde nunga cha ndi wita kikane wade aa satulu sa kweta ke ngumakhadi bitawo sangqo abe yinqalo kwecontje tikhaba tikhe gaitisa tasha njuke qama tata yathenga wanguja sakwe ta njuke qama kada nge yanga nge lokho da wonda nge jwa ngu ya kuko namika qhaka tacha atwa uqhamda nganga saka nshando da ambe ngode kutshika ke mda mtuna da kajila eh wona ke tangame akeya mine so ahmetia menta so gama tumtsimtsane kho tageta tama kunchi tifiro tifiri mangia dema kunchi chicha tagene ngimi wonu kunchi cha koko tacwa twa tifiri moko kula tifiri ta chicha chicha koko kwa so ya kunga firi koko ya yama yawa migatanga kachaka o a mitolene tolene sin chiga ngusumcha ta chiga de ngusi sumfiri firi ta ka kwumfiri ka firi ta tati mingo ngadibe okwena ya sumcha ka kwumcha ata ta cha firi amyandi sanqo andwa senko achi tamkwa shaka ka kuqha chiga kushaka ka kuqha chika kushaka kakuqha chika kushaka taqamanda nqwana ncinqa konda ancuba sada lesinge ya yadibi gqatha tshu tatshunqika ncunqi qatini kaqulika ceke qatha tshu tatshunqika ututa tshing kaqulika ceke qatha tshu taqamanda taqinqwa saka saka dake tat sum kufiri masha tshosi mita qamma wa wasinthonda sum kufiri ma ame ndo endo atanga ndo ke kuleng de kuleng ka ka ka ka ka fa ya nkao
ten win. Like big ah, I guess send the gadget, do it gadget. Take on come wire, who's her sada? Joan the cassas, some coffee, the can ten hm. That one who shall hunger. Take a quagga good. Amen. Come good at Gambi. No man, as I see, treat as I try that you do it as other. That come good at one that you do it and hey, when I get granddaughter. Yeah. Song and bear, do not a lesson, and there's a moment to prog up to the name. Hey, when I can handle the number. Toma, then I go on the gay. Magichati, Tisa, Mumu, ah, Matuanta. Taggy, I tell him a toy corn, Taggy. You would call me. Tai, Yagi, Tai, my name, look well. I didn't take a young and a simple coffee. Tacha, Taggy young, Minkuning. That's what it corned a coon, some coffee. Ang at kami, tayo ito ang unsum ko fili ko kuto at kami. Tagiya, mi ko unka fili. Mi ko unka fili. Tagiye, tagi mi ko unka fili. Inda din kung sum ko chad mi ka fili ma kung ka cha. Ya, ka cha ko kujira. Anda ko kami gatang. Tagiya, mi ko ito ang di mi ko unka fili. Ya, tagi ka ang mcha o tawagong. Don't go. Don't go. Yeah, don't go. I mean, Sandra, come on, Kubu, I say, I go, kai, no go, cook, or take at the Kachigan, Kachigan, doesn't that they got a feed the great cow? How can you see him? The consume coffee, meaning take him, people and matte. The consume coffee, ma. I go, go, I na dege mase kula kafiri da kobo kai kubin o hanno de akwa kobo ku singa ki mati no wa ku firi ci firi ku ku tsiga min ku ta tsiga nai ki ku ta kada kula ka tai ya ko ya ma ka tantan ambe ku kobo ku kobo ku to an ko dai dum to da ambe an ko to nan ngudan ko to nan ngan dai an mai yan ta ya ya ci shin an to ya ki ja ko mashi da kan kaimai mankatu kaka ka matuka nka kaya kwa twa khunkhane aka postai akhebi amenga data nge ya ga magesin tuna anko go mdata ko nga minda tantan ta minda go ta twa chu ta so na ta go chu a chu shiko nda ga nga chu chu shiko na mai ka khunga nda ga anko chu ga mi kulan ni kulan ma chogon ke lokulam kata ata chogon ne mata chogon ta na dagi akan he so matu kam ko matu kam ta kawa kwa jiyam bin ga atwa ta ga mi ta mai mata kam min kawa khafal to ma ne chok ta ne anda da no gwa ya chogen na ba kuna ki mota ne ki kulu da ngato ci de kam no na no de ne sun da ngati to ma khata wa Sunko feeding our ama. Hey, Codingly, gang, sagganly, coding the child and me. Ukon de corn that he missing the clean person. Co, you see, we say, a quartuna, a quartuna, the quang, a dumatia, and quang like a chat, it got that like a it was your quang. Ni work dole nugia ambe kachin kholo to ka ta ya te duma chota kwa ko chota u kama kunda ta na ka tubu ngi ka tubu ngi ka tubu ngi ka tubu ta ta ya ga kula ta sika ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta sika kukto ta u kan kan kan kan ta u diu ta ko konsi te fa fa le ni te ga ne wa ta ke a na ga ko ga ke ga ge gya gun do ta
masekete ka kulata maseke mangqwa kulete ukwana ka ka jeta ka kulata na anga ncinqisi dake nqe makhla cuma chota kwa kuma kweta khana wasun ta yakiya ay sa hambe ngode singa ta ngasa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sa nqe sana ta gata nqe gatsayi akwata nqe chota sunga uta ki yakaja minga chota sa nqong to nqo nqime de kang cuma khana tia kwang ti tsaka tsaka tia kwang igqeshwa kundang uwa gama uwa e takathi ka khololololo ta ucupu cupu iqathi inqole kanta takade chaukhata chigqitan te gedubya kuna chigqe khata nqe chota nqo guta ntuna nqo nqa nqe chota dumkhatuna ta nqa unta phaka phaka tuna ta nqe chota nqo gang kong kong chao da utam da shika kong kwa da na ta ka tu bu shi na ta ka ka shin da ka tam ku ya shin ni ye ka ma ye ji ma ma tu a kwa ni chao de kwa ngay chao de kwa au chao de ma wana a ka tu a panga ko shin wu shi shi jang shin na na jang na jang na jang shika da shika da shika da u du da chi de pa pa la ye ngang o de khane kwata phaka phaka ta tisa de khane wata ke a na na na na ta khane ndo ta sa tsa tlanga ta khane kwa kwa ku se ya ta o de khane tsa ta ke kwa ga ta ke kwa nda khane di wa ko e tsweke ke ta ku ndi tsa tsa khane tsa ta ku ndo kwa nda khane tsia ha me nga u khane tsa ta u thama ku nda ta beka asinda ngqobusi na asinda ka xuta yaseka ne wa cuchone wang thalalang ne wang chuwa kang ngkhabita ka ke a jokula kwa chuta ngode da noga che konto da juja juwa kamdule kamdule jugya ewe na ke hando ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala hinga ewe na ke tanga kamnwi kamnwi ngambe qode khanda ndata utkonka tande khe khololo ta ukaya ukuyakukwe qonda kanto hayde ne khamda ne de ne a kawanga ga ke tabaka ka ta ite kubala ke khanyeta tabaka chike wa ke khany tabaka chike wala ke khanyeta ya kwa de kana mtali da ga ga ngitila mtali da ngika ngi ma sian kwa to kata ka kulata ka ngi sho tike mcha ongi ma wa chung khumu da chi a ma chung khumu da chi go da ngi ngi da kwa de ngun ta ma da chung ka ya ngi ngi chombo ngi ngi kwa chombo chi ya go da chombo ko chi ngi kham ta ya a kwa ngi a ong ita sha khwe a kaka ngumaka ucake ka maqoquko ka maqo ta anqo ana ana anqo a nanqo kanda nge kama khanqobi ka qing m yanqo mathu ni khanqobi ka qing ambe kuqo ne nqobi nqobi a yabi yanqo kuda nge ka kakawa kakaqo hey tane ane yakhi anqo kanda nge ang kuda kamne qing ang da u anqana ka ang tsawona ya ane ya a kho ang tsawona dinga a a kho da chi kha a to ta ya ya nge ha ma kwa da ya kha wa wa thala kha tsama wa ndo kwa chi a kha wa thala kha a ba sha da ke ma sha a ta ge ka nge a ne ku nda nge ne nge tsa mo zanga nge de nge a kho da ne dzam a nga nga ku tsa ku go da nge nge kho nge da nga ta mla go ma ke tane khotike khoge khada ngau daga tamta tane inune kode ngambe khone ngwa wanje abane ke khone ngwa he oka pro khode ne kai de na ndo ne khari ngode kana ta ngode tet ya khone ngwa sita kam ya ngwa ngwa ta kaya chika mage kwa ke ke cha chike ma turu de kwa man te kai ka ka tsongu ka ka oka a chika a khunka ya ambe ambe shiko dwada u khama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sibe kule khakha khona sithe gungungu ikakoda nqe asinda shiphwa awuli kumkhoi akoda nqe ngi ngcinda nqe ngetjoda nqe ngona chu tatshwa chu shi
and I told them no more crossing than money, gracing him to send that money. Mean I would get going to get it to the Gagunata, even the water water, Kayaka, in Muggy Clay. The Junge, Chica then called Codge, which he gave to the Kalawajan Halteka Catus. I got the Kalid, then contact what you want to go. He can't go. Name a coin to talk, Kunda man, doesn't I doubt that Kayataka coming me. Gang, hey, it was the Dalakanoka in Murray. Yes, sir. Gang, gang, Duma, it had the one, a tonga, one or two, and Kaugi. Na, Yakati, the court there you go. Heaven, I can't come, she didn't happen. Come on, Gia. Why, man, I won my man, I can't get my chota cow. Heaven, I get my chota gong. Chow the name, the number, Catch it one quang, I get it one a quang, Agisha. I can't get good, I'm a snugger punk up that I'm a good merit over the name. Then, no, I'm a tracono, tracono. I mean, I tell them no gown. Ah, then they come to me. I said, I can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it, they can't coin it. Yea, you might keep going to us. Drink a game, mug, quarter of a bit. I know that that cow. That I know you take later. Clack on my quarter of a bit. No chat can it go. Imagine it only to us. Take for an act, I'm a woman. I'm a talking, I'm a man. Kan ambil ni sini sudah hutan yang kasih ke buku itu kalau kadang ambil sudah ni sudah ke perkara dengan saya ke ya tengok dia ya dia yang kasih cakap dengan tengok kalah dia ah dengan dengan yang sini tak ada lagi kamtik kau ada cuma kita halat cuma awak suka kau dengan lagi kami kami awak suka. Me winning with Moshek, Kula knew him that me and Moshek. Ah, Moshiko, then no, I do get Congotuna going on. Well, a cogundua. I'm like, Miashek, Miashek. Ah, I would have known the guy couldn't go damn it. And Mikotaman doesn't have a good data. Tang lit over the tongue. Yeah, die yonder. And the gong. So then, Kakadan, Ugawa Okunaga, and the Tunga, and made the Miss Gunness out with them. Again, I'm beginning of the name. Don't you are that, don't you are a pretty? Akiya, I know the trap pretty in the good day do to a new, hey, no man, and watch you chompuna, and may a kaka, a takia, a toda me, a takagin of the, a toda me, a changa de Nakabutaka, Kawan Mwakanakuna. Ah,
daga ikam kwa tu di kwa tu di taba a cho chombo ni a ngwa dai wa a tishaka a ya taka ga ngwa kunda ta chombo mu mu a ka wushi ga na nda isin sa sa ba ne sang kwa a to a ndo a chan na kwa we ke a chan ndo ta nya ndo ta la ta ka ngunda ngwa ta la la a la ta ngwa na ke ke ta ta ngwa ngwa ta bu si ndo ta la la ka ta ngwa ta la la masha da ke masha a ta nga ne ke ya ka wushi ga na jilda a icha ne cha to tonga hewo na ga nganga nga kwa tonga chiqeda ambe singkundwa ke maka den du ne to da nge ka wa den du da khicha kwa da na se ka ka ne chao ke kwa da me ken ken chao ke akwa a da na ke ya ke u kwan sin da ne min min do a nga do da nge chao nga nge chao ka da nga do da nge ne kham da sin na nge ngo de ne ngo ko da ngo a ka ka ka akwa da ne nga nga ne a sa ki chao ko tonga chiqeda ne chiqeda ambe u tho da ne ka ka cho a da ne a nga ne ngide ngada ne ngigaba sikhade ngigika sishingi ngikade siwa athi kwa makandwa ah shumfili hewu da niya sada gaga ni chawe ngo da gaga ni chawe ngo da gaga ni chawe akwa aya sinda ngo ngada ngunda a sinda ngwe kwa ke ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta hewo na daga he kau kwa chinga ke a mi bilenga si higa bilenga si bilenga si tane ka ni mangai a u dai a ngai ngoi dai chotu a da chotu ni nga ya ngai ke mi mai mi nga ota ngai sa ku de ni ta ngau nga ke ya chotu ngai gua ya ga da ngai tu de sa kau hewo na ke ngai kau de ngai mana da chi de ngai thab de ngai chi de ngai ambe kau nga kai and chu ada buma gaida ga koge koge kwa a kana kuna ke mbalanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da kon gode no kai kai nga shum ka shum fi a cha da mai ga bi do do da sin ta no do do da kwa kum do da kwa kum da mai wa ku kuna kwa kum ya shum do do da a an ka kwa ka cha ka fili ka ke kula tai ka ka tuli ka fili maka nota ka kana ka chawo to ka kana tai he kana wa tai kana wa ta asum kana ka kacha ka ka tuli ka fili tai he kana wa ta kana ka wa kacha tai ka kan cha ka chang ka ta ka cha gi sukula tai ne ne ne mi shumna mi shumna Mishuna, kan wata akni ai eh tagi ni ni ke singka de ni ke tamang ti sha aga kama tagi ah ni tin ji shu ni to ngat tin ji shu ni ke mi ti san ni na khona ma ku ma ku ni akha ye tagi mang ke kamang ai aka kwang ai ka tagi ah kwang ka twa ta tin ji tin ji shu tin ji shu tin ji shimo kama ka kwang haya mi man kwang haya nan tin ji shimo ka ngi a we ta ga ga a de ta un mi shimo ga de jina ofa a ga sa a un mi shimo jina mau ta ma to na to shimo le a ma ka ku ka cho to ma wa ti sai ta ga ti sai ya de ta wei okay ta kang mi ma sa no man ke shum fili a ka to shum fili de nga o mi ka kai kwa ke gaga ya ga wa da la gay mchi ka ga ne ngwa mi ta ke ngo ya ke ga shum fili shum cha ga ge ge kula ga isi ka nu isi ma se che ke ga te isi na ga mu ka ta ga a tu to di bi wa ya mju ke nga de ga a ke ne cha kwa jing mu to shum fili he yu na ngwa ka cha ka cha yu na ngwa ka cha shum ngwa ka cha ke to ka ga fili ta ka da ka fili a mwini a shum fili nda ke mwe te gogo na ta u ngwa shum fili ka na ka ta ka nga i tsai ka tsai u sei wa shum fili ka to u ta ki ta de kam da ngau de ngwa ngau ngwa kama kama ji san na mi na mi shum na mi shum ma u na mi shum ma ta si kwa de kam kam shin ka ngwa ka ta nga an ngwa ka ya
yake qhamu qhamu angancwe asindlaka kadamkwang ngcithi kaqaya khadibithi lithaka xaika kunathunqa u ngongqandata sachanga sando de gungum kate uga chiqa ngwa nqulile ngwa qhamqhwatu uka tishum sando da kesando da sando sekesando kesando kesando uqhamatu khole ngaba tisha anqode toma de ngaba de sowise ngaba de ngqa qa tasina sangena nje qhwa qo taka ame wona ka na taki a atona ka taki ya matu matu mishuma atanji ta ya kachi ke khakwe wona ngaji shum taka wato wona ka han o ka ase chide qaya ka chide aqaqa chide ku chida wan kuma kulika kungu kungu itaku itaku chuka ya ka ase ka khumaka ke to awe nga ya konga ya kwa ke a ya ka itaka ke kaunta mata chida kwenu wa qaji shum ka ndakula ke ke kando ka hundo ya chida wan kum kum kwa dum ka ma ke ta kuma ke tam nga ya ya ngwe twita wa shum ka ndakula ke kando ta ka nge a to ke mana ke a ke jangos wa chi kando. I've seen this.

Directamente de La Habana. Just feel it and dance it.